ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ma hadis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñëw al-akhir am gatcha wa kana shaytanu insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar lako yoon waxani bu dekké yowmal khiyam de gatcha bu dekk yowmal khiyam di de gatcha sun borom ni li dong la shaytan beugun ci yow am nako wa kana shaytanu insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gise mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ni muy andal rek nim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga sey sëriñ rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro di diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu dhalimu ala yaddihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek le saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kay jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lay ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xame lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def bu kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal éducation su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boîte vocale te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam

dugg bu at waxal te du wax luñ koy jéppé sun mag ñi fi nekkoon ñun ñëpp dañ daan kaas seeni droit waaye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow doot ku la neex àndal dafa war a am ñoo xam ni ñoom nga war a def nawle ñoom nga war a def nawle mag la bumu tee nga def leen nawle dàq laa jaamu yàlla bumu tee nga def leen ay nawle ndax ñoom ñooy say nawle fexe la mel ni ñoom loolu nag yarekat bi moo ko mën a xam di ko teg ci kanamu gole gi mu yar xamal ko ni ko ñii ñooy say xudwa ñooy say référence bu watoo wato yu nu rafit muy wato yi nu mbër yi wato yi nu boy disco yi nga woo ko ba mu ñëw nga ni ko xoolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leen a gis ñu wato wato yu nu mel nii ñu déedéet nga ni ko ñii ñooy say référence ñii ngay toppandoo ci xeetu watif wii ñooñu duñ say référence daal di koy jox lañcen di ko acca watul su ëllëgee du ko defaat boo gisee mu takk ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi takk ci seeni loxo te moom du jigéen nga ni ko tekkil lii du yëfi góor bàyyee koog say jigéen dégg naa si Abdoulkhadir Mbacke radiallahu taala anhu bu nit masaana ñëw siyaare si ko tey góor sol yéereb jigéen booba xam nga wax yi dañ ko daan ñëw di ko sol boo solee ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax kiñ ko miine mooy jigéen soo ñëwee day wax ni soo demee jox ko sa jigéen te bu ko solati boo ñëwee ci moom takk ab lam moom si Abdoulkhadir Mbacke neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni boo demee nga may ko sa jigéen xam nga kooku boo liggéey boo fay dem doo yóbbaale lam éducation ngoog yara ngoog yoonu yara ngoog yoonu yara ngoog waaye bu fekkee lu mu def rek nga ne ah day xale bu màggee bàyyi wala loxo bi tooxoor ñu ne la wutal weñ bi lam bu ñuul takk ca nga daal di jël ni ca fii takk ñu ne ndax day day bu dee góor nga déedéet bul takk bul takk jàngal fàlle xek naa si tufli ca mu wut lam ba léegi mu wér nga ne ko bul takk xale bu góor bu ndaw ba muy tàmbalee nàmp lañ koy takkal lamu loxo ba muy tàmbalee nàmp ñu di ko takkal lamu loxo muy bootu ji mu màggaale ko kooku bu màggee mën ngaa fexe ba du takk lamu loxo kooku bu màggee mën ngaa defi pexe ba du takk lamu loxo ñu dem ci tëgg ba mu tëggal ko lamu loxo ak jaa as akus njaaro ñu takkal ko ko déedéet jaaro bi doyoon na waaye dindi lam bi comme góor la comme góor la yoonu yar nga xam ne léegi-léegi xale bi làqu la làqu say bët te doon góor ay moromam wër ko di tàcc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñëwee neego bu ma ko gisati góor du fecc yee ko do jërul duma jërul xas yee ko rek yee ko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def pecc mi ngay fecc ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def misaaloon naa ko li ñu tuddee fecc ak ndakase ak dukkët duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waaye ndakase ndakase ci laxsu temps boo xam ne am na lu ko sabab ulamaa tasawuf d' accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase
yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé di mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banex banexu lan balexu adina xam nga niru yonent bi jikko niru yonent bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukku dukki loolu lañu tuddé dukkat dukku dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukku dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukku dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok
nga nek nit ko xamni sa bo degge ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayni lu ci dama koy teunk rek tagi nga wara ande ak sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax don ci neexu le nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggin ye moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom gu deg becc ak bayyi fa kër ga ñu ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon dañu gis ni ndem lolu la l'islam muyut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam nekkul ci dañu netali ab qissa yonnentou sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé digeum ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gëneelé ko ak ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chamiñam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar
ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa la heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñu dam sukrat ci metti ñu ñew wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yon ya man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu nara yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni education ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum dégg rek fekké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqu fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndikulen fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis ci joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek legi na mu gis wa jo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé
seigne touba kom jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bi ci joy ci internet bi ba nuppi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajur yi jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dan test mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom juñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye dom jim bayi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi dom jim fi bayyi lepp luum def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu surat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arité ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arité dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg leg am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma de na man leen donga yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yaang may deg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lég lég nit yëkëti ko nima defal mako ci daara ji ben bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax beuti ma ca daara ja ni lako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwo la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alquran mu ubbi kamil bi di jang isi bi alquran jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad Allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum buguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khas bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct sera segontu ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel
bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sa mo ay ñu diko defal seigne sa mo ay won ñu diko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxte yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñinga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonam ta ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñu ko yobba jena bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen luma la maya mana fayé lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xam yi len ci ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne uwe ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dëndi bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mu ni way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni
alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal amnañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man matel waye wa awladukum fitna sen njabotim fitna dom luko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga fi di la xaar tiyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marsi yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow tew ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando in balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu wax nako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muna muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muna muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def len ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma raddi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda muni fatarda ma raddi day alku alka alagale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok raja xe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da reer sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñoo kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook duko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméré sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi mu ni mom Seigne Touba wala tous sahib إن أردت الصحبة سأسفه أو أسد أو رقبة من ما قال يدينك بطاي من سنتوبا بويوت أنا دو متخ قناي نمتا جانجل نهجو لن نمتا جانجل نهجو خلاي العدلن نحن نخاني ني أندل نيان لا سنتوبا نيان بويوت أنا دو منا من مويتول ما نيت ني مويتول مالين سأسفه موي نيت كو خامني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ku amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añaané ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaaliss motax nga añaané ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenté muni kep ko xamni sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bobu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté muk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni akhbaro bi annamal mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynuhum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misser ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gagne gagne mun la yaay fo mëna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xodé dakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dimatuma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca

wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moy tax bo dootu len bok ben resso yeen ñaar resso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom ci alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppu guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom resso sax dootu len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant defé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay ñu say taxé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am talibé gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dédé lolou mom ndax bokulén yow dañ la défar nga door fé ñew dañ la défar ba nga soti nga door fé ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerté ak bay sok fé ñew mom nak da fé ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit réew mi déclarer ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtaan xamna sax bo muytuul tombe bi mo doon waxtaané walu yar bo muytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xani kuko yar mu yaru kuko yaru mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xani moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamale delenka lañuy doon dayi man mëno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko defé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal len sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barke yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gog dal majalis bi ak ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ len ko inshallah taala.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila aljann ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokk
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xet say mbokk
0: Sénégal
1: seen bi waxon né nit ku né mën na ñett mbokk may mën na ñett ku né mën na ëpp ay mbokk may mën na ëpp lay mbokk way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëgguna waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifesté wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtané bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifesté ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yent yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab diddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt ben beuy bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngob motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi nit ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sul addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la señ touba waxon bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala wala wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barkel fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bir boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke barke du jëm ba nga man ko lamb nañ ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak topulen ko topulen li tiri bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ni ni kon ragal yalla ibara la hibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko señ touba xé wala maw yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ len laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du len lulul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñu ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawfu min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindol don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbammel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu mbammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune way lima ci jaaxal and ak lool lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalu mbammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lool lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale nit di manam ragale mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul ayn mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yeppayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblis lain iblis leen war iblis leen trahir iblis da leena war ñu ne ko lutax nga wax loolu mune tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man ma ngi ni di jakarlok ñom man seigne touba tarabaduhum ma ngi ni jakarlok ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun waye gis nga and ak lolou lepp waxam ji mun la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mun and ak lolou lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé seigne touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waaw seigne touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep xam nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamoon suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nañu neena bo gisé xol lo wër ta xol haram muna mané sa bo xolé lo wurtu xol yalla dala ci nattu mun ndax légui genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té giso li ci bir légui nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xala xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobbu la fa luddul setantal soxnaay jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amma nak gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ji jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka non nga koy gisee ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ndax wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilati ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nupp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërut ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudu mbey ciam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam may na la señ mudu mbey ciam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek dama ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakkar yi la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saxé lañ lay lem nip sa motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakkar yi la bokk legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji lay wax te amul njariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vi yoy min lay abordel khalis alal legi nekato Abdullah waye Abdul Mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo de comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko ajar nako di la waye mu gënum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sitet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muni fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngani ko lutax ken mun ko bayyi mun li anna jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra an-nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko day def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala lak hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def li man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek ya ngi koy xépp waye yalla mom xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkon ni yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn légui fi ci adina bo ci bañé bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañé bok علامة الخوف من الرحمن tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena man dargam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ragal yalla yanante bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew netti ko yanante sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ni action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandargay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seeni sentir warabitu ngeen andando boole seen force warabitu ngeen andando boole seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun mun la surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara sabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma munamuni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb goné fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak ab jaam sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaabay muñ ba nupi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defone résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دا ني رافتال فولين فك رك دا ني رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا نغوك موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp nga liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bu won ak man yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jeriñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan legla ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an walasina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun walasina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay walasina ja'u bi-siddiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa la defna walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi waaw walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngom walasina jaa mu koy jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañoo deggu ba nopi di deggal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay yu deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoyal gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidqu min taqwa as-sidqu min taqwa ragal yalla dafa bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaiku humul muttaqun al-qur'an la ulaiku muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal li yonnata sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñu te deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and li rek ñi deug te deugal na dafa jafé man koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jangal qur'an yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ko jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jang alquran ko nan su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nday ñep ana sax lu bax de alquran lo wax di waqulu lin nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu nopi nak bu fekkone day jef deug ko no pe da nan alquran de terrene ma wunni sutures gor alquran terrene mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko no pe nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba qala alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran mo koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min al jinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min al jinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni di bu nupi mom lay jëk na Subhanallah. Kon lolu Seigne Mustafa Mbar wax ak kay wax na deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxon Cheikh Murtada mom Seigne Touba bam ma wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yeggé daara je sama kër dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassul yéné di wax lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko loolu mu fassu mako yéné te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ñu ma waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ne ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parsi ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te ya ñu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëdd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin alquran la sun borom neena misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mëna mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëre wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiyakh murtada jikko wax kera bama wolo bama ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am lu ma xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonent

ndax doom bi ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alaihi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do muñ lo lim dul sa doma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki ngay waxal moy nabiyul mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mun yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dabiko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam niko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk jeul fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes du jekk jeul mun ci tes du jekk jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé di ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mënato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam ah kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jipp jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joggé Sénégal ñi ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nela question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jeele la senegal indi la bitim rew jeele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay key nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennela appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyu yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko won ngagn bayi ko fuk njabot te ya ko ne won togal yar gone yi may liggey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xey ne ko won jëg yeuyit kenn gënu la goré di

nga abandonné ko dem kenn gënu la goré di asabru min al bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla علامه الخوف من الرحمن موي الاصلاح بين الناس الاصلاح بين الناس من التقوى موي دفر ديغنتي ياقوي تي راغال يالا لا بوك دفر ديغنتي ياقوي تي راغال يالا لا بوك بما دان ديف كونفرنس بيتيم ريو دانا لنكو فارا نوا ني كير سيغن توبا يي نيك بيتيم ريو bu suyé won rolam bu suyé won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyé won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porter won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yek seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibata wala armoire vibratant mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba togete armoire ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jëflante asgor rek da nga xamni asgor nga jëflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi nekk bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nekk bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranké etc waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul ci délai dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolou moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nangou ko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit té xam diiné du jéxital ci seeni doom parce que kenn ku né ka nga yor dang ko yar ning ko wara yaré doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam etc waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islam bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqul la wa aslihu sata bainakum wa taqul la wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla faqawat السقاوة علامة من علامات التقوى تبع
mandarga la gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jité juma jotta yalla rek tax rabbi sitra jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julleji ko tabe ngok waye yow dal bala nga mëna tabe yow lolé mbadantan daat yow ak taccu leer mu bir ak mbëk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay fegne moy batare batare yow dal sax tab xam nga fan lay fegne moy bila waji ne ñaari bayu ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khasi bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan Seigne Touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw duggu mus ya xal nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla tere sacc yonentu tere sacc Seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defari nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa démé dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 mètres mètre mbassé yi mu joxé kèn dula fa gis kèn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yoré sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa démé da nga fa fek goné jang alcorane nga man leena camara da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis dé yow site bobu kèn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camara ba nopi man ñu balé 10 mètres mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga wara na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wërseuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko kam fi nga nek da fe war na ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe abou bakkar sayyidina abou bakkar sadiq
xamam gep fofu lako jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyusiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo abou bakkar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale mustafa ali sallatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yeukati alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana abou bakkar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee abou bakkar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ci bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yankee xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamul auto bo dugg yalla nga accident so di yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tuddu gaay di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xamna ko tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko kenn mën len ko xaj
yalla xam nako ndax li taxadim aljina lepp dañ koy def tabe alal jox dafa neex ci xol nga attan ko joxe te bi ngi koy jox yalla tax mom mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kesse buñ xeyé jaral na len wayani waye en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah ta'ala desna lu bari sax la man wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu alkhawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jangé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko mune yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite
waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muni afawtu ank wallah yuhibbul muhsinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay djegal nala gorel nala sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran muniko yeen jam la muniko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kasimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mer muniko kasam tu xeysi wan na mer mi mala meré won muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencal la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wané na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina anin nas buñ wané mer mi ba noppi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina anin nas muniko afawtu ank bis ni ko tay budé lol rek bal na la nekato sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sidi alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow dey ma ngi lay sante julli geureum ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekku keureum diko teral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo wa fala fiina anni nnas wa al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi toñ gi nu ko reey luñuy téré mu woré la ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njabooti légui yi ak ñoo wuté ak njabooti légui yi njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mourid ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fa señ fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni way wax na dëgg dé mako mom ñu na amni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay yi tek fa lool bëgg fa yu balé waji muñ dét balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye li lu ci xir waye mu ne ko mbacke tid rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tid waaw bo liggé bu ko defati waye bu liggé bu ko defati
demal way liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fall wonna meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina aninas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall ni ko lu waye lim lolo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lolo lakalu kon nak mu ngo wal afina anin nas wal afina anin nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo ligé buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupp nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ko andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin
khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumal khasidam gim tude nuru daraini muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñi ko jëk fi liñ ko fi dé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñi ko jëk fi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa déggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama khasidé yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside te mo dakhono julli mo bind khasside te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërab bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo yalla ko yalla djegal te yeeram ko sa tax ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lum wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ju tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddi xelam dem ci yalla mu wekk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ku jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daraini ndax boba la ndax geneen qaside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay bayit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal taxinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daraini junni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xumul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka mi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jinn ba fa serigne ba far wa mu dina ba serigne ba bama de amna ñi tour yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jéblu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam
xey bëgg jàng ñetti téeméeri nooru daara yi ak ñaari million yi sa istighfar ak sa layla yow fooy liggéeyee ji ci gone gu ndaw war toll ci liggéey ba leen seen caaxaan yi ba leen seen caaxaan yi. Sëñ Touba dañu suñ borom nag ma defal waa ji nga xam ne tëdd na ba guddi xelam dem ci yow mu wéq mbalaan jàpp ci sedd bi dóor ñaari rakka di tuur rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm cay jële daraja jëm cay jële maqaama jëm cay jële maa ngi lay ñaan ku jàng sama xaside yi na am lu ko fawqa ci maqaama. Waaye néewul moo gën julli de waxu ko Sëñ Touba dégg na arab néewul waj al kitaabiya xayrun min salaat mu ne ko ki nga xam ne daa xëy mbooye mi tàngoor wi bëgg yoolub tuyaabay jaamu yàlla tax mu xëy woor ci mbooye moom ak tàngoor woowu yool ba mu cay amee ku jàng sama xaside na nga ko ci defal yool bu ko fawxa. Ki jàng xaside te yàlla dong tax bi mu koy jàng moomit na nga ko defal tuyaaba ju fawxa jooja mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu. Innal fadla bi yadillah yuti man yasha yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay fayee lam la cay fayee man ma jàng wenn bëyi dong yàlla fay ma ci tuyaaba jopp ji nga def. Loolu ci mbaaxam gi la ak waa ji fi mu toll ci xolam fi xolam toll ci yàlla nit ñaa ngi rawante fi seen xol toll ci yàlla. Man nag damay wax ni waxuma ko ngir tiitër waxuma ko ngir damm xuma ko umpale Sëñ Touba waaye man umpaliwuma ko man Moustapha Mbaye Sam suñ borom seede na ne xam naa koy si Ahmadou Bamba. Wala ma waxoon waa ji ni ko gëm gi ma gëm Sëñ Touba gëmuma ko ci daanub jël damaa xam kuy Sëñ Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de déedéet damaa xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gees woon gisatuma ko ci moom ma topp tànkub kam ko jox lim yor ba ma gëm ko bu ma gees woon gisatuma ko ci moom mu joxe ko ma toppi kam ko jox ndax loolaa ma tax a jóg. Yalla nañu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba yalla nañu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Bi may def émission ci rajo duma tudd rajo bi sax mooy rajo bi ma jëkkee defee émission daal ba ma fay def émission ma mas a dégg kuy wax naan Sëñ Touba ba mu demee Gabon talaata ji mu wàccee Gabon rëkk jëwam bi ci suuf siggiwul ba talaata ja déelu si ci déwén ma xëy ci rajo ba ni du dëgg loolu amut. Sëñ Touba du malaaka Sëñ Touba day julli ak selmal malaaka dong la yàlla may muy sujjóor ba yowmal xiyaam malaaka dong la yàlla may muy rukkoo ba yowmal xiyaam malaaka dong la yàlla may mu ne jaww taxaw di sàbbaal yàlla ba yowmal xiyaam ku dul malaaka yàlla muyu la ko da ngay sëgg si gi di julli di selmal. Wallahi alhasim ak waxtu bi ca guddi ga laag yent gi Sëñ Touba mu ne Moustapha jërëjëf nii la ma ko waxee Moustapha jërëjëf yow de bu ñëpp meloon ni yow sama yoon wi kenn du ma yeb. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jasaakumullahu xeyri jasaay Sëñ Modou ba beneen yoon ñoo ngi ndokkil ñëpp di jégguli ñëpp tani saa bu ma nee dama koy tënk rek mu ngo lii dikki sama xel day bare fi mu ne sax gis nga bokk yi ma war a na nuyu ñoom ñëpp bu fekkee ni Sëñ Modou coupégoo ñoom ñëpp maa ngi leen ndokkeel di leen nuyu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy wëlëre daara ji ñoom soxna Ndeyna ba Saarak ñoom Sëñ Waly Fayak muy borom këram ak Sëñ Kosso Fall Mohamed Diallo Sëñ Mohamed ñu ngi lay nuyu Mohamedou Diallo ko noonu ñoom Sëñ Dawde Bey ak ñoom Moudou Bey Sëñ Moudou Bey ñoom Sëñ Moustapha Thiam rek la ci Sëñ Moudou Mbaye Thiam moomule ñoom ñëpp rek ak Sëñ Mame Thierno ñoom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkeel jasaakumullahu xeyri jasaayihi.

0: loolu la ab sénégalais di def moo xam da nga koo fal directeur moo xam loo ko mën a jox ni ko jiite ko ba ci ne doonub daayire sax waaw bu doonee président daayire ba yàgg ñun doonatu ko ay ca bi muy doon président daayira am na groupe boppam biñ ko nee doonatoo ko moo groupe ba nag ay ca bu fa nekkul di yàq direct it ma nga yàq indirect ma nga yàq indirect ni sëñ tubaax ci masaalikul jinaan nee na man sëriñ si jaaxal nañ ma ñu ne ko xanaa nuñ la jaaxale nu waa sëriñ boo xam ne taalibe bi jébbalu si ci moom benn intention dong la am ci moom mooy na baax benn intention rek mooy na taalibe bi baax na texe nee na bu fekkee ni intention bi dong nga am taalibe bi ci boppam toog ba yàgg mu gis ni moom fii mu ne naru fee baaxee mu jóg wuti fu muy baaxee nee na loolu déranger la sëñ tubaax ne man jaaxal nga ma loolu nu mu lay déranger daal jaaxal na ma man mu ne lenn rek moo la war a déranger de mooy nga xam ni fee mu jëm moom du fa baaxe te bu toogoon fii baax mu ne loolu képp la war a metti ci mbir mi waa ji fii mu ñëw de bu fi toogoon baax wóor na ma ni fee mu jëm du fa baaxe bu fa doon baaxee danaa ci bég waaye xam naa ne du fa baaxe mu ni sëñ tubaa nee na bu fekkee am na lenn lu war a war a naqari doomi soxna loolu dong nga la war a naqari waaye bàggim la fi ba wuti beneen sëriñ moom warutu laa déranger parce que bu fekkee ni yow sa itte moo doonoon teg ko ci yoon ba mu texe ëllëg yow man xiyaam mooy sunu procès yi rek yow procès boo xam ne ci sëñ tubaa ko njabootam la jëm wala procès boo xam ne Seydou Alhadji Malick ko njabootam ñoo ko tax a jóg waaw yow yow kay fum mën a jaar ba baax rek yow na baax rek na la baax itteel na la baax itteel waaye déedéet bu jaarut ci sama loxo rek du baax boo yokkul direct yaa ngi yàq indirect xam nga Ismaïl mënoon naa yàq indirect parce que bàyyam daf koo bandonné pendant 13 ans ou 12 ans la ko bandonné dem bàyyam mënoon na bi bàyyam dellusee taxawal projet bu mel nii ci ndigalal yàlla mu gàllankoor ko ni ko il faut 10% wala 5% parce que maa fi nekkoon yow danga noo bandonné woon maak sama yaay dem waaye gis nga Ismaïl nu mu def ginnaaw affaire bi xam na ne intérêt commun la intérêt général la dañu ñàpp ci gannaaw bàyyam di rooti di indi bàyyam di tabax moo tax bi bàyyam noppee dañu yàlla maak sama doom ji suñ jëf ji nag ñu ko nangul kat ndax li yombul de li yombul nag ñu ko nangul suñ jëf ji nag ñu ko nangul léeg-léeg nga gis benn waay bu neexu lammiñ naan bu ngeen ma joxoon mbir mi négocier naa fee def naa lii gars yi d' accord nañ sax pour projet bi ñëw fekk moomit intérêt personnel am xam nga wolof njaay day wax ni naxe ba am mbubu ak tubey moom yomb na waaye mbaxanaa la ciy tëj am na ñoo xam ni yow mën ngaa wër addina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaalis ñu jox la seen xaalis nga ni ko fuuf wàññi ko wat ni projet bii dama koo bëgg a réaliser am naa ay partenaire participer ku lay wóolu kenn du la wóolu ku lay wóolu wala yow ci sa bopp jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël loo xam ni di ko fayee sa média bopp wala beneen média bu mën a doon ngir lan nee nga ay da ngaa bëgg comme maanaam sa communiqué jàll d' accord mais da lay wóor ni yow lii ngay tibb ci fonds xaalis bi nga xam ni mooy war a doxal projet bi di ko fayee communication bi da lay wóor ni bu fekkoon tamit da nga koy fay feneen doo fay lu toll noonu loolu it nekk beneen problème gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci projet bi naan day fay communication lu muy def ci poosam la koy defee Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu projet bi ni da ciy fay communication déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla lu tee nga defal ko Alhadji Malick ngir yàlla parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhadji Malick ga leen gën yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën kon commission wu Sëñ Touba wi doo ko may am na ñoo xam ni ñi ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité nga may leen ko Seigne Touba leen gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara dara dara dara ay interpersonnel am rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui Seigne Touba nak mom doko may communication way dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko kout ser parce que ci sa poste la jëma waaw waaw kuko joxuñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxuñul wax ko wala bokk ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla ne yalla yeerum ko xam jamonom yalla ne yalla yeerum ko xam wa jamonom yalla ma yalla yeerum ay lima xam ci sama ñun wa jamon yalla ma yalla yeerum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni e yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla ma koy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana jumtuka yi ma koy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq ni suratul hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay nopam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi den dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labbayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labbayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuyu nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuyu nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ ci seen biir nday wuyu nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuyu nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxum deg Touba di dox ak tankam di yeg ak wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ka deg Alhadji Malick di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won loolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam bu ñu lekkee ba nuppi, dañ lay ñaanal njëggalal yàlla. Boo leen joxe ndox bu ñu naanee ba nuppi, dañ lay ñaanal njëggalal yàlla. Wali du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salaatu salaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji, waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggale, da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir, yàlla jox na ko ko ci baatin, mais demandé wu ko. Waaye fii moom 5% for force mbaa poros bi du dem. Racine finance bi laaj ya tooko rijaalam wala kulli daamir, fu nekk nit dana fa jóge ñëw, fu nekk nag wala kulli daamir. Mu ne ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie danañ fa naaweeki avion pour ñëw aj si néeg bi. Mu ne ni warwaay bu ne, warwaay bu ne dana ñëw fii. Looloo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moyen amul koo xam ni aj màkk war na la nooy def sol saw dàll dox ba màkk nga aji. Ñii di war mbaam, ñi ay gëléem, léegi ñii ay oto, léegi ñi ay avion. Wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni faman farada fina alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajji. Koo xam ni man yàlla mii defalaata tawfiq, defal naa la moyen bu toll ni nga am kàttanu mën a dem, wiru yaram, am nga moyen ci physique, am nga moyen ci argent, am nga moyen ci warwaay. Mu ne amu ni waay waay bul defati nag lu koy yàq nag. Falaa rafasa na nga fexe ba bul yónnee benn wokaal boo xam ne la nga ci wax lépp rafas la. Rawatina nga yónnee ko jigéen ju la liwut, sa wokaali rafas yépp na nga ko ba benn wokaal bu mu demati boo xam ne rafas la. Wala fusuux, wokaal yi nga xam ni wokaali caay caay rekk la, ak fexeel nit, ak tuumaal nit, ak waxal nit lu bon, génne ci sa bopp bu ci bokkati. Wala jidaal, wokaal yi nga xam ni wokaali werante dong la, ak saagaante ak waxante lu bon, mu ni génne ci sa bopp, génne ci sa bopp. Kon nasu alquran ñëw na di saxal aj màkka, mu nekk farata ci ki nga xam ni sart yi dajena ci moom. Am na beneen aaya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Xoola mbir mi ni ko yàlla defe mu nekk loo xam ne nii man ngaa wax ni yërëm jaamam ñi moo tax. Man istata'a ilayhi sabila, wenn yoon ci at mi ci sa dund gi, wenn yoon ci sa dund gi añ màkka, wenn yoon ci sa dund gi. Loolu dong nga ci farata kat. Sëñ Fallu nee na gannaaw sa yoon bu jëkk yi ci des yëpp tourisme dong la, tourisme rek la. Loolu la sëñ Fallu wax radiallahu taala anhu. Sëñ Fallu nee na aj màkka yoon wu jëkk wi képp moo ci tudd aj màkka, moo ci aj. Nee na yeneen yoon yi ci yëpp tourisme dong la du leneen. Ah, loolu la alquran wax de man istata'a ilayhi sabila, newul subul de, sabila la wax, sabila wenn yoon. Aj téeméer yoon ak juróom ñaar fukk, te téeméer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alquran joo xam ni buñ añee duñ reer, buñ reere duñ nikki, seen néeg yi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc ko billet yooyu yi nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, karte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tuyaabay akala ko joxone waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko biye wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol dong la ci intéressé mor ko jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam dong nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndaysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa kërëm
1: la hawla wala quwwata
0: la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccio setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccol ab parcel maneko señ mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab sutum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu bax waye leg legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ñoo xam ni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya maka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya maka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem maka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem maka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoo ko ak mom sax jar nako di nga am tuyaabay aji da nga am tuyaabay aji waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko ah way mu ngo kon alquran ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wërantu nga ñew ci sunna ka salik yonantu ali salatu wasalam neena ya ayuha nnas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonantu sallallahu alayhi wasallam boom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nnas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen ajj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen ajj kuko man def ko lol lay teki قد فرض الله عليكم العد فأجوا كمان دفل موتاخ ñaar الاسلام دي فورس كين ñaar الاسلام دي فورس كين دالاي باي رك اك سب تيو بكان سو ماني ديف يا خم سي ديغك سي بوروم لا بو ماني تديفو يا خم سي ديغك سي بوروم لا ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu keneen neeku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genn asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genn asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër fièvre mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwa subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye ya ngay mbaran fele ya ngay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yay makka ma yobbu sa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci ben plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fék yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dé pass dañuy jogo ka daanu séni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat gi naan ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même chose ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limuy for for rawat na julli aljuma mëna mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

Aditi wa Jalla gaayami daf leen di préparé ci anam gu nek ba nga xani buñ diké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina iza arada Allahu amran ayya Allahu lahu al-asbab ayya Allahu lahu al-asbab sun borom rabbist wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali sallam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina am na fu dara jam yam bokku tokki juddu walé wilaya bu dupp nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel bi yam ak daraja walli bi nga xamni di duwale na wilaya muy istihdad bi waye bi ñewé dafa corroser le bara mom benen walli bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci walli wi bude yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali bu nopp bala nek yonent day nek wali bu nopp xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بن نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي نيتو دي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم غو ماتالي غنا با نك يمو نيتو دا ньо داف لي نيتو دي العمل الصالحه جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب yalla yi kessela sun borom ni waya gay wajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne saliw nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu daraay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muñu ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama arama dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba ko sappi wala munutu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaus nak lola amu fa neex na neexit wo xamne ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañu wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu agga ci
te ko sun borom loolu wax ci alquran suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu ya ayyul lisina amanu taqullaha waltanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalisina naswala fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gëm ngeen fekke ni ngëm gi deug la ginaaw ngëm ragal yalla gu mat mo ci wara top mu ni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni ko na xep sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamna ko muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangu ni yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla len wara mom mo len di wara mom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma te ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ci nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ñeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoo yamo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana dina beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nek sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nek luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram dana nu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek gaay nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gaay ñu bax ñi ñi melni Serigne Salih rawati na njabotuk Serigne Touba gi ñani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu Serigne Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngën ji rafet la lay netti li sun tuba ni yeyna
xam ngeen ni waxtaane naa ko ba tay ci xoqa daañu wax ni Sëñ Touba li tax mu bind xoqa alxaadima jaxate kala mooma sa jóg feltoog moom ci kaw yoon neñu ni ko innama a'malu binniyat neñu Sëñ Touba ni ko wa niyyati tabaraku bisaadati neñu ahmadu cheikh alxaadima jaxate kala moo ni Sëñ Touba yonent bi day neena jëf yépp yàlla nga ko teg ci yéene manam acte yépp mi ngi tege ci intention acte yépp mi ngi tege ci intention loolu la yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam acte yépp rek maa ngi ko teg ci intention léegi bu ma waxee loolu Sëñ Touba ni ko man de sama intention mooy barkeelu ca gaañu baax ni di leen roy di leen topp di leen fàttaliku samam xel du jóg ci ñoom mukk léegi loolu la Sëñ Touba tontu alxaadima jaxate kala mais ba mu delloo këram mu daal di bind téere bi ñuy tuddee xuqal bukaahu ala saadaati amwaati tabki aradi alayhim ka samawati mune ah kay yalla na jaadu na ñeñ ñi ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñ Sëñ Touba doxé ci bindu huqa Sëñ Touba ni yalla na jaadu na ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni Cheikh Saliou Mbacke mi yalla na jaadu na fuñu toll di fatali ko sang bu melni Cheikh Saliou Mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni Cheikh Saliou Mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asaman ak kon keneen ku dul asamaan asamaan mi nga xam ne amul xel jamaadaat la maanaam jamaat la suuf mi nga xam ne amul xel jamaat la jamaadaat yooyu di jooy nit yàlla yooyu ngir barkeb jaamu yàlla bi ñu doon def ci kaw suuf ak topp ndigali yàlla yi niñ nangoo topp ndigali seen borom ba tax ñu di leen jooy di leen fàttaliku mu ni kon rawatina ko amul xel rawatina ko am xel ginnaaw ñu amul xel ñooy fàttaliku nit yàlla yooyu di leen jooy kon rawatina nag ko am xel mu ni man Sëñ Touba de man danaa leen jooy man dana leen joy ni leen asamaan ak suuf di joye mu ni waaye nag yaakaar naa ci joy yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla fay ma ci yool bu rëy joy yi nag xam ngeen ni di joy rangooñ mooy joy xol mooy foo toll di leen fàttaliku seeni jëf ngay fàttaliku ni adina bii nga nekk lu mu neex neex lu mu natax natax am na ku la gën gën ka la gën ñu di ko wax Cheikh Saliou Mbacke nekkoon na fi te téewul yàlla jëlee ko fi mu wóor la ni yow loo baax baaxit ni moom foofa ngay mujj rek fa mu jëm rek foofa nga jëm yooyu nag boo ko dee xalaat mu wóor la ni loo baax baax loo am am daraja loo am am ay bien am na ku la ko fi ëppale woon fii barki démb muy Cheikh Saliou Mbacke gën laa xam yàlla gën laa bëgg yàlla gën laa xam yonent bi gën la koo bëgg gën laa xam Sëñ Touba gën la koo bëgg te mosoo dajeeg jenn waxam mu naan ku ma gis taxe mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu xotti sharia mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu ñaggi ñagub lislaam yow nag nga ni yow daal yaakaar nga ni moom nga yaakaar wala ci moom nga aju te foo toll yaa ngi wax luy xotti sagub lislaam yaa ngi wax luy xotti sharia yaa ngi wax luy ñaggi ñagub lislaam boo delloo sa xel nag nga xalaat ni Serigne Saliou woo ma gën bu dee yegg ci yàlla moo ma gën a yegg yàlla ci yàlla bu dee xam yàlla moo ma ko gën a xam te mësta xotti sharia mësta ñaggi ñagub lislaam mësta wax ni dañ maa mbaa yàlla mësta wax ni mësta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni àggoon na foo xam ne yàlla toppatu ko dara waaye taxul mu bàyyi ci sharia lu tol ni dee deewu we kon nag bu fekkee ni da nga koy tudde woo ba nuppi mel ni neen yow yaa mel noona mooy li ma waxoon ci ay jamono ci benn xutba fii ci tabaski gi te ay nit jël ko daggate ko naan Moustapha Mbaye Sam dani Sëñ Saliou mënta defar déedéet yéen ñooñu nga xam ne yéen a ñaggi ñagub sharia tasaare xotti shariatul islamia ba nuppi nag di tudd woo Sëñ Saliou laa ni ba keroog may faatu li fii ak yéen a ngi koy def danaa ko dénoncé Sëñ Saliou Mbacke defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko Sëñ Saliou Touré bu Thiès Sëñ Saliou Mbacke defarul kuy ñaggi ñagub lislaam ku weddi nga dem laaj ko Cheikh Saliou Mbacke mi fi nekk wala nga dem seeti Cheikh Moustapha Saliou ku mu ci mën a doon gisoo ci kenn ci ñoom koo xam ne nii te bu fekkente ni rek ak may la wala daraja la wala maqaama la wala nangoo jaamu yàlla la wala xam yàlla la gënoo leen koo xam gënoo leen koo bëgg gënoo leen koo man te gisoo kenn ci ñoom ko xotti sharia lu toll ni dee deewu we kon nag boo dee xotti sharia ba nuppi nag di tudde woo Cheikh Saliou Mbacke danaa la wax ni jote woo Sëñ Saliou dara Sëñ Saliou defaru la yow defaru woo ndax boo defar woon da ngay fexe mel ni ñi Sëñ Saliou defar tañ xam leen fa Cheikh Saliou Touré bu Thiès naka noonu ko saalika ila axiri ila axirihi waaye Sëñ Saliou ma defar te foo topp foo toll di xotti sharia di ñaggi sagub lislaam ak ñagub lislaam du ma la ko nangul gaañu ñi nga xam ne bi ñëwee addina dañoo topp seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggetee def ko ci ay whatsapp
dima jema jabulise deg nañ ca luñ ca ba deg nañ ca luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ca kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu señ touba neena ñoñu dana len joy ñu melni señ saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom ne ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh saliou mbake di ñariñal adina waye di ñariñal al-akhirah li xamal ni ndariñal adina la moy dañ wax ni deug deug ndariñ alquran dañ deug deug ndariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug ndariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul da wara wessule bopam ndariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wessale lolou bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu yalla dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julli sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbit bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meena degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meena gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djiblu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñëw de cheikh saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak ñël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamu yalla dara soppi ko ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko wa'bud rabbaka ataitakal yaqin nangay jaamu sa borom bekerok jibril bekerok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitakal yaqin nangay jaamu sa borom bekerok genn adina di ñew bekerok faatu di jot cheikh saliou mbake non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jaam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla du ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ni cheikh saliou mbake ni ngi gane adina am halsasin
min hijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al-khamis ci wéru koor bisub al-khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wala me ci téréem bobu nga xamni dina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul allahum maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasabatil subhanaka faqina adhaban nar wala me ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom serigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 gis ni kon bu fekke ni cheikh Muhammad Lamin Adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sahir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ay allah lahu al asbab wa sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meena setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam famon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xareba Usman lolou nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé ñanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla wonu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dëkk maam bi di Yasriba muy Madinatul Munawwara mom la doon defandal rek ba kenn duko nat mom ko
lool rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ilaha bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sébré mo fa dox sébré ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi bi ci seuss lolu bu fekké ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudé sébré muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxa fa luddul sebre rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def mune nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxa fa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and loon di xex mu ni ah man l'islam la doon defandre bi mu waxelo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wa joju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faaw dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru silqihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko ni ko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni
moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub ad dagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala lol di mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama wa tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañu du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni seigne salih wama defar koko rek doyna na mosse seigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mosse yawmal khiyam seigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mosse doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yow ngay business
ñu mbolo mudul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nopi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali de gañu ñi nga xamne dañuy tuddo serigne sali bu nopi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nopi di tuddo cheikh salih mbacke man netul yeen ben xess rek cheikh salih mbacke ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienok baat bu nopi fatte ko ci baat bi fatte ko ci baat seigne salih mbacke bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bim souké ba ko jox loxo cheikh salih mbacke dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbacke bala nga jot jikom rek moy laal shariatul muhammadiyya laal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram wu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nopi di defare da defaro bu nopi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñu waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbacke way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje munta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbacke cheikh salih mbacke def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salihu ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salihu mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne salihu rek di togn seigne salihu rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way do doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waya waladul waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama lolou seigne touba ko bindi radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekkene bay bi bayina fi ay talibe donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi bay bi bayyi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënd ko gas wal dawal bam jeex
li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye nit baye lepp nokay don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koku moy don halu baye bi maqamam baye bi ak mbotum baye ruham bobu mokay don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ru bi lepp lay don mbotum baye ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla señ salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti señ touba moy domi ruhi señ touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seddi dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seddi dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul Mustafa Mbay Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi dara di dedet manam seuti dara dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir
def na ci yow ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alassane Diakhaté Serigne Alassane Diakhaté momé moko yor diko jangal alquran alkarim ginaaw bi ko Serigne Touba dalalé bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba wacc jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bo balon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam xam buñu wax muhtar jeng guyar seigne muhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu Seigne Touba gi ak njabotu Seigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Seigne Bakki Medina dafa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Seigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi dey mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi al qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci réew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako lenn ci arut jangal nako it lenn ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké ni maîtriser won juhraf nga xani bu togon fi dila wax Amérique ni mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France ni mel manam bu jelé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fatani Seigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaaw biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay
kuy dundé ko faatu du len munu len yar bima bëgg ci ñom munu ko def ñom yar bima bëgg deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko bayé motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni ankash iyali min ad-dalali wa bil halali qalli sara fedani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu ñu Sénégal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de té ñu upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joggé ci université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak choona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñoo xotti sharia lu toll ni deedew we lutax Seigne Touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhira bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام جي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci lay yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin ak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoo ñu biñu accès ci na ko nek li la taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci Abdou Khadir Jilani ko yow li la taxajuk di ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow
weddi ak diingat moy rafletu ci sa beuj yi mangi jakarlo ak mom mangi jakarlo ak mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh

non magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lol nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat bo waxon ni innal fata man yaqulu anza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni way mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha way laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara dara dara dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adama yi ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootu ñu setantal dootu ñu siat dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maxtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni neena dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayr bi ni baye bo nga gor

0: gornu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya mu ni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don mu ni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokko ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wuñ ko wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañ fi joggé dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muy lolo tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxé sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def la ko te tax waxam deñ motax mani señ tubani fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yawmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul samay ndigal tontu la moy kala manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale muk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jarignati njambar bu yame ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal mawt wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xalma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bur won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma al umuri wa yakrafu safaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba bul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax dëgg la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ Touba bul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene wëranti wuko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defal dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako man nga wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limuy wax lu soofel suñu mag ñi rek limuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wu loolu yow dal lila yalla sant man nga ca ne waye bum la te negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wowo fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djup waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema mo ndey sama doma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laacc keur diiw bu ngeen démé laaccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñako walé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake manako dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul na la manako sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw manako serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw manako sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beurit ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex radi yekati mbutu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewal sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu Seigne Touba mi nga xamni moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dund ñime wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenté ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Modou waxtan wi jeexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom muni waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melon Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melon xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asan qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim bakke kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim bakke kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñukoy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñi modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena abdul ajma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen khular wala fa koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet mu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bousse niass mi ngi fofu ci Italie ni nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne siakh mbacke ñom ñep nuy na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci Amérique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi Dakar momi ndaysan ren bim ñu bisé Sénégal ñu ne ba fi ci daara ji serigne Ibrahima Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñing koy nuyu Ibrahima Khalil Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek feele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga feele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéer yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal Yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal Yalla xamna ko wa am bassay ris yoyal da fa rafet ba nga ni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khairu jazaa Yalla la Yalla fayit def ko ci sa téré jëf ci melni Serigne Cheikh Jonne mu nga feele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba
1: shaytan rajim
0: wa sallallahu ala muhammad
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din igal mustamin al kiram fi khasidati online nu ayyukum tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok auditeuri radio khasid online delu sinan ngenen yon ci sen emission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna to sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin ina biñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as sadiq manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil lolou moy tomb biñ doon waxtane dimanche bu la wessu murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé aju ci mom kenn ku nek mu tegla ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci kër serigne bi ta la nek ci kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg neek jigen ña ngay dugg neek goor ña ña ngay jaxaso ña ngay tëgg ña ngay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon mani lolu mo am kër iblis lolu mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen Cheikhou Bamba radiyallahu anhu ñu ko ñu wax Mukhtar Deyman bang koy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya Mukhtar bi'tihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim at-taqwa wa rum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala tastawi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusubu jira muniko yow Mukhtar Deyman man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taxo ragal sa borom deug deug ragal te fo tollu ngay sakko xam lulay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah nga moytu niko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare ndare ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu na ciodi ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu na ciodi ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiyetele ko señ touba momale ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa mukk mukk mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek asbir allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da wedd di diw mune fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba neena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mune fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappe bu len ko jappe lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
0: fasbir sabran jamilan comme nonu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñal rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul rasul fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonenti li fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent li fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téral lu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wonangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala alak muni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna bone alquran neena muni bunu ray ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila alhada almanan buni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila alhada almanan fi anna sunnata nabina alamin alayhi afdalu salati kulli ayn كادت تراك رسم دار قد أحا في ذا سمان لمده الأنفاء وطبعها سيم الصيوخ زوي الحدى والنور والرسوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني يين وخم باني دوغ دوغ أدينا مانلين دي يه مانلين دي خمال تنبأوا يا أيها الشبان مني بلا مالين وخ لما لين بغا وخ ni ma len di jëk ñaanal moy khadakum ila alhudal manan ma nga ñaan yalla mu wamad len jëme len ci njub muy lima len bëgg yé nak bëgg len ko laye bir modi ma nga len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mër kenn ngotu ko gëstu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko bëgg ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangale seigne touba ni sunna soosu reer na mër gañu nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mune xaw tut dal man na wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melna ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax mune al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mër reer gañu jubñu ci bopam ñofi nekkatu mune gañu jubña ño tak seeni bagage dem mune ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam bu nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mune ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy ken jemutu la jaar seeni tank ken nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolou kay muntu am mar boné te nga jema melni cheikh isa jenn muni lolou asal muntu am boné te nga jema melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de mune serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muñu serigne sosa ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woro mi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tang al kitab wa sunna serigne sa ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muñu xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muñu xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna koone sunna rek muni buma ray serigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tollé fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamne mo daan andak li ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic Serigne Touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al-muqtafa li kasrati al-jahli ala an-nas iqtafa wa tabi'atha siratu as-sahaba sayy al-huda wa an-nuri bil ijaba thumma talahu ma hudda as-suyuqi sayy at-tuqa wal ilmi wal rusuqi sala alihi man jalahu al-muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqqa mulu wa bo gise lolou luko waral modi mun mom Serigne Touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sul napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoroy sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñoo rot te ñoo rot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmad bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh ahmad tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf li ñi jangale non lañ meloon li ñi wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muna muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh eladj malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñu meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom ubil la neena jaaral fi yonnati bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sey loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonnati bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonnati bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ana bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibem ci xam xam di len wam ci jaamu yalla nga xamni même bu talibé bi amul xam xam bu fekké ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy womat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna
1: shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah
0: mune bo baba serigne bi day womat talibé bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaqku ba ab serigne ñeme am ab talibé bo xamni bo waxé muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonenté bi dara duma julli duma wor duma génné asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienté mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mune nak lool na len di yaré daf len di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mune yoy daf len ci genné bañ set wetch ko ci wax mune man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna allaha abaana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu mat serigne du womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defee serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu ceppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppé lu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppé lu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar té yow bo xolé ñi señ diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma ma défar señ tuba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ciepelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ciepelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykhu murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ciëppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ca mbax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci gennal ak per wor da ngay mujjide ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennal ci geej gi do ko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ak serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawuñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawuñu ci nawu serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaar ci loxe señ bu ma señ bu nu xey beru ni lawu fi barab mune nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal lu len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona djub ken gënu ko wona tek tankam el kitab sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manul len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel ken ci cheikh seigne touba yi gëntu ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demé wul nonu aka sorek nonu aka sorek nonu aka sorek nonu bu dé ñun wa sénégal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolou yalla dana doxale nonu nguram gi lolou kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit niñ feulef feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni mëna lu ma leen dara jaamu ji leen yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radi Allahu neena wajoju kon du genn li toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kul sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سنتو با مانغلين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سنتو با مانغ لاي لاي بير موني نينن خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu keur waliw bi di waji duggu tasefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diko la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diko jojé wali bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum wali bi muy siaré ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jalla mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa bunti bi bam door mom talata légi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci bunti bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ng ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jang ngeen ko ci malaayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur Seigne Touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey jaano ko ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan munta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy njob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bañ ko bolé ak dara dara dara dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yusakkar salika dil qayma muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa

0: waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom señ touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy masna ñew ko yow ak yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mu fi joge duma ko lajat kenn ku dul yow hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بين وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غود نخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي sallallahu alayhi wasallam niko lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekente ni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna doon day rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni korot waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahuy wal mursalun mini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas ni ko ndax lim bi yalla sak ci anbiyahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke wali wi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci niko lol du manam muniko way nak jamono dana yegg ci yak fo xamni wali yoy ken doot len mëna xamé danak wali yoy muniko ken doot len mëna xamé ndax yakuta jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñay def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laaye bir buñ la joxe radio ba nga laaye bir bo no pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wabima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadu rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci alkitab wa sunna mun waye difuko xana nek fanan len kuno ibadan li kay len nek sama jam kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ni moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamou fi rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ne koko jottiuma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom ne ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox ko sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lu xawa xelmi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejji bi muy julli ci geejji xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekut ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deug yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deug yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakar na ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax muni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji muni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahud bi ni ñon kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena mané ko xol ba yag mané sun borom li dey suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lab xawmo won lumay doon waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahud bi doon doxé ci geej gi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy foy kenn duñu indi lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu né ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ayte fadal mu dal di añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may la la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxas ba nopi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sant ñuy partager sun diine daf ño sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg defna yu mel nonu ci la seen karama di feñe ci la seen karama di feñe lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne touba waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinanila fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni kay ma wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay ma wax lu nak ab serigne ni mi mel muni ko nu mi mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu katu yalla lay doon abid lay doon du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mum sangara rek la sangara mum muntu doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi bu ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu di jaamu yalla guddé ak bëcëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na ta di nelaw julli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serign bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de señ daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa jenn mo la dakkona joxe addiya de waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe addiya de waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub señ touba nak kon mbiri du lolou de sahon bamba neena nak serign bu mat serign bu fekenteni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula ونصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بوتوب يرمنيم بي خول لاكو نينا تي لا ساي درجه جي ييكتيكو تي غاي امي اي مقامه تي لا سا اديو دي فاجو تي لا سا اديو دي فاجو lolit manes na ci jox ay misal yidul jeex abo yusit bustani radiyallahu anhu abo yusit masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi niko dama bëggon nga garal ma sama mbumi te yer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol muniko luma lay fay muniko def nako hadiya abo yisi daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñum ki rek nakki dikkel waji niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisi dil bustami moy sama borom malaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxal lal wo len abo yisit mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yisit yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisit daldi tew ci bammel bi abo yisit tewé ci kanamu malaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj koy sa borom mun yow yaay boromam abo yisit daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bindi dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisit ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom ni ko away yow liggéeyal nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggéeyal la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggéeyal la ci ngeureum lima la geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureumaane jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al-masaya wal hula hiya al-masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga bané xam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xeexal te dara waralu ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beuti wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamut luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal beuti wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu arikhoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bi mu dundo bi mu faato musu fay defal yalla dara musu fay defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak mo yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la digi man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khai qaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun la da shaykhi ka mayiti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانته وتقوا الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر ثم برم نينا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيب كو نيو دافا موم مبايا لوم لا ديغال نانكو ديف لوم لا تيري نانكو با انا لول دي ليرنا ناج لول ليرنا ناج دي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لا بو يالا يوني بور ما اورينتي لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la muna amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy butelu sangar bu ne seigne touba amul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu rupi ni seigne touba wal morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wal morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawharu وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيس ني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كاو اخ نياري واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حقام كو سما نياري واجور سما اخ وايو جال جيلنا سما اخ سيرين تك سي سين كاو يو ا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jangna alquran de xamna lolit waye bo gise man la sama haqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamne ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ru mom nga xamni moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yawmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñu mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mat serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajuri nak sama yaram wi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramulen motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari waju
1: وقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
0: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mat sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy ya koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu kat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la ba gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gone ya dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay loma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonntu buñ wax mustafa alayhi salatu wassalam muni bimuy ñew bimako yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jang kat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay re su ko ko tal ni lool lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jarño sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayatihi wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yel donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yelwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yelwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wama telefon ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dund ngum mom way yalwani añ mu na wone ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñewé di gis njangum gone yi mune koka bayi fi gone njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem dayen di yob mom dal doom di yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat mu yeb ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo sirri maniko muk mayit muk way sakihim mën ta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñu diko barkelo waye da nga ci gis ko xamni meuna dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonner ni muy raisonner kon nak lolu mën ta ñak lool nak lañu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lool lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen señ touba day radiyallahu ta'ala bu massa andi joxé njabotam muy jangi té limay wax ni mang ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mune bu massa andi joxé nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mune bu féké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar mo ko ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax señ touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mënta ñak fala budde mënta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu waran nañu yewu de waye sa buñ koy gëndi nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wén baxut borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wén baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin yi di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ñi liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini man fa wootu doom aadama yi ñu xeyri ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén da naka jekk mo baxoon kat naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ leen mu leen neex mel xamnañ ni som as ñom seen alaakh ya yaquna seen alaakhira du baax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alaakhira yaquna seen alaakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alaakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu la ñu tubaab bi naral xam leen ko lank leen seen alaakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alaakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alaakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alaakhira yaqo na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel wa na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gëna gi féré sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom mali yar ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yu nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni señ touba leen yar Alhaji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bokku dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yéene rek dindi l'islam ci xoli doomu aadama yi dindi l'islam ci xoli doomu aadama yi nga xam ni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xam ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndok yal di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayé ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhamis ji wessu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiarim be fatim bakke fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek ak jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji buma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

su set wecc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akisa yonent yi nañ akisa yalla ñu ne lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaté ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nanu ndik mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def awna ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de mom wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali musallam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def leen ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di mujj soppaliku dagan day soppaliku lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def def leen ko dagan na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo deme da ngay fekk mu ñuul kukk bu la ne da wex da ngay dem fekk mu wex tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam cerok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeug mo xamni seen gelem ya de len reeron ma len tektal fa gelem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew gelem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bim koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi
wa makka gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis tout rek ñu gis am jëg muy ñew ñu gis gilem gu doomu tal jitu seuf sa ko yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jo xamne yalla dako sip do ca dok tank bi yonentu jep jo xamne yalla dako aramal do ca dok tank bi yonentu lolou la seigne touba wax jep jo xamne yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu di ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bimu defal yonent defalu leen garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar Walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Shuaib ba wagn ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walli ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi walli yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla isa bi yalla dafa ray ñet téméri walli yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri walli yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon walli mom man na top man na moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ndialo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromum waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom wali bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tour damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu gude day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendi ku wa keureum
bim gende ko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliyom bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tont ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni sayna bint jahs yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti wali wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko wali bokut ak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna tew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul bu am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé beccëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ni wali wi nga xamni modib ken moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jangna ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadara ba waye lolu mu jappone waxtu xamni tedd na la faté ko
day dal di demat a sero ñu ni koku moy abten ni abten di ngissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeye di ko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana am jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko djebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara ay balay ma jek wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim djebulul neena ba mané ko djebulul tigo ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatuna djiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibe yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina mun fa alayhi tawakkalu weru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet
in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la rende saba ñewé bi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratul naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborum sulayman la def mu nek wasi ta sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako sulayman bëggé num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal tuxuma djuk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala daoud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te li wax lay kat lo wax daawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna mahasiral anbiya ikhwatun
inna ma asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñatt ñu bok nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñete des kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yeb alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yeb hadis ba nga jexé ci muni yonanti alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonanti sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu tu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waya wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim be bere ka nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentesse la def ni ma xane l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shu'ara sun borom neena li am ba am moy zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nagn taxawal justice an aqimu dinna nagn teural mandu ci kaw souf an aqimu dinna nagn tek ak njub ci kaw souf an aqimu dinna nagn orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la deme nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo
برام نينا ولا قد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واتنبوا تاخد سورة النمل من يالله ما يوني سما يننت سنراسون بو نيك يوني ناك نيوم يننت خيت وني يوني ناك نيوم يننت من وا يننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي ان اعبدوا الله باي لين خيل يالله ان اعبدوا الله جامو لين يالله an ahbudu allah top len yalla te bagn ko moy an ahbudu allah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngene baye bew watani bo taxut baye len jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la khadara allah wala saman لا قدر الله ولا سمن موتاخ موخ يونت بي علي الصلاه والسلام نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء رسول انبياء من يالا يونت يما يوني وانتن جيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasana yanant bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxal ci benen ay mom sun borom rabbi su jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yoon yi mu jaar len ci yoon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngeen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalutal ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalutal ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam
xam ngeen ni par par lo tahasub tahasub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana bu mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su doom adam ma dab la way way reconnaître kon dank te tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gëm rek ndax bekk la gëm rek jëruko jëruko jëruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tuy yobbu yonentou laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul la ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewul la ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallah wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak lu ko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlon ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ni ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما. إبراهيم دو إبراهيم يهودي كتتيا إبراهيم دو إبراهيم نصرانية كتتيا إبراهيم يا الله كموم نخ عنيف لا مسلم لا إبراهيم يا الله كموم إبراهيم من يا الله كموم ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben nob julit ñi bu mu massaana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mourid yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku donul tidian do dem aljana man ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko dan wax yahoodi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoud ku bëgg sa affaire baax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taqtudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtudu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekkon ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu muridiya wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidian rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiani jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى التيجان أو انتمى لأحمد سواء انتمى سواء انتمى مكوحة بيب خير من يوسف مخل خير من يوسف مخل كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التيجان إلى آخر إلى آخره seigne touba ni akay ku don tidiane te jaar mborom cheikh ahmed tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir te jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid te jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasaran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm penku ñu jëm soow
ñu not takusan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek qulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemé man yalla yeesal ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bo ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel nakoy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñu xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm leen top leen da xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gono na gaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gono na gaw fop way dedet dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla
waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mune su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbusi ciagri lañ dan sédélé mbusi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken munu ko wax lu ko fi jar adina rek adina rek jami yalla yi li se wërse ci ñom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala seigne modou mbay cham waxtan wi jeexut jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal ñu man defal nu tal inshallah wa taala ñu diko and ak yeen rek daayiman daayiman moy liñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañoo gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxe ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustapha Diakhaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi ta lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo sayidina abubakar sun mam gi tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialaw tiw xam ngeen ak cialaw tiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci deuxième jeu niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na Abubakar dedet Abubakar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat reen di samp paaka ba dem mom waxante wu ci gis na ni bayam ay roy wayam
lu baye wax mu ni deug la lu baye def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak jani ko dekkere ne ñu ne ko lo djiblu mu ni baye la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax

dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junjii dekk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko wax niko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwana ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom muni ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de muni subhanallah muni a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonant mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonant waye jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak délo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Dellu si nañu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna. Seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaam, ndokkal leen ñaanal leen sàkk ci yeen ñaan. Arab yi ñooy faral di léebu ni likulli makaan maqaal, béréb bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci l'islam. Xam naa bi ñu ñëwee xew-xew bi ci gën a mag,
1: namu
0: waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam,
0: ramadan al mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru ramadan al mubarak faradaha allahu fi yawmi al isnaini min sahri sahban sannat zani min al hijrati wa kama qala alayhi salatu wassalam. Weeru koor suñ borom tabaraka wa taala ñu ngi ko farataal ci weeru saxbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex nii, ci bisub altine ñaareelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Salaa alayhi wasalaam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine ci la suñ borom farataale koor ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool. Téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sañ ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay. Loolu wérut, du lu am, te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Suñ borom nee na tabaraka wa taala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu taham miskinin faman tatawaa ghayran fahuwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Loolu ma nga suratul baqara, ma nga suratul baqara. Suñ borom nee na tabaraka wa taala yéen waa daairatul iman, yéen waa daairatul iman, yéen laa waxal man yàlla dama seppee wala boog dama settee. Daairatul iman lay waxal man yàlla maa farataal ci seen kaw ab dogal bu ñuy wax koor. Mu ni yéen daairatul iman nii nga xam ne yéen laa jagleel weeru koor, am na ñu leen fi jiitu woon noonu laa leen ko jagleel woon, am na ñu leen fi jiitu woon noonu laa ko farataale woon ci ñoom comme ni ma ko farataale ci yéen. mune bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bek la bok ci ben ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor mune ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan awala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de cheikh mahmoudul fadal al-mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir samé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mohamed fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolél toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation masana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerr na de yow ay élection yo xamné élection laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yowmal khiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënona boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënona boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altine wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dundigi bu la xese raw mënato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bis wéru koor altiné 2024 ba aljumay 2024 mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil khiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lolou la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñun wayé nak ah boko banona bañé def dé mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ay tektale ni koor faratala sunna yonnatu sallallahu alaihi wasallam tektalena ni koor farata la bo demé ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amelu ko mat legi biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sari di indil ludul ngant lo xamni sari anangu nako sari anangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wor bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la neen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifité mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax meun nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci te lay falu boole ci ñin la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu kula ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu kula ko defal da la na rayu bu safara layisité tax la bayyi koor layisité mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisité xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni mëna ñu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na la ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga masseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi sew loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraja wéru koor muy alquran alkarim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo won liko taxal ñoo moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mu dal li nas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubant sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nu rom njub te du ak njub bu don jamono bi nga nan liñu tuddé faux faux njub waaw xam nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna mu ñu amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajangi ci njub muna mu ñu fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañu fetti lañu fason wa shaytané waaw day ñew fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu bañu wor way élection 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon nak bi wéru feñé rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay waliyas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sohr ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahra mana mun falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayel ak ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ko mo fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko fa man sayyid minkum sahara falyasum o bul baye mu dem woral neena bul baye mu dem woral ndax xamoo deen buy del ci dana la fekk wala dedd kon nak falyasum o falyasum o wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji romb yonnante bi sallallahu alaihi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnante bi bëgg kalambitu ci mom ni ko yow ki yalla yoni xet lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tin len ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye sen yari daqar ni ko ha ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waji wax ni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonante ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolou hadisi la nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sayyid minkum sara falyasum ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mautu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum ay election bu mu la ko tey wor falyasum amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawati na election yi laïcité moy gene existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ sen programme yalla bokul ci laïcité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kepp kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi lay cité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kepp ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi lay cité waxul dëgg lay cité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mba dakhul waye bis bu togué dindi fi lay cité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagut kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab yakoy yar nit bu la yare baye le jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekenteni legi moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw limam sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababul musulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajja fa tisbar jëñ ci jëk fekk ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit dakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lola luko waral waye lolou itélu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay souralé sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moye de transport ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamul inshallah ta'ala wala bok njum talay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom kérok mang men mom kep ño bok len ndax ay dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu du won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lak ay bëgguma leen sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sar sey dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq boore me ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nek ci ngir imam ahmad anbal ki deegal imam imam abu anifa ñu nek ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñu ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nek ci ngirum imam ahmad anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukunatayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat ñu len wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin maana wa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye charte la charte lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak charte fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponku la wa tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene wa tax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téé sa bop ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu day yéssalat yéné ji day reprendre at yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi budé ko gor la bu fébaron fébar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yéné ji day daldi tambali wat yéné ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la déggé li malik wax loolu la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam yi muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi fi ñun la ci malik déggé mom la ci déggé muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo bay bango neena radila anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor koor ñaari fonku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxate rek mba sisé mun nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarelu sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatal fan sax nak ndax dumay wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa suur tiye sa lamiñ ci jëpp wax du ñaaw waaye waxuñu rek tiye sa lamiñ déedéet tiye sa lamiñ ci wax lu baax waxuñu ko tiye sa lamiñ jàng alxuraan waxuñu ko tiye sa lamiñ ci jàng xasiide waxuñu ko tiye sa lamiñ ci wir di waxuñu ko tiye sa lamiñ ci digle lu baax waxuñu ko waaye biñu wax tiye sa lamiñ mooy bil fahsa wax du ñaaw wax ju amul njariñ rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2004 yi nga xam ne gaa yi kenn ku ni daasoon na soo lamiñ ngir bëgg wuññi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxé de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba né da ngay fexé ba jamono bu né nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolu yalla di mayé mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba né na ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba né na yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu la seigne touba wax moone lolu day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonentou ko wax seigne touba da ko firi rek way yonentou wax lolu yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku war ba nopi mitin bo dem wax fa ay bi jambo mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogu yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom na wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogu sa koor waxuma ko de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis ko xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xamu kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kul ulaiika kan an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal manuka man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la mu ni deñ ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de djum nga de djum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma woruti kër gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yini ya ngo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamné ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sharia manon na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sari waxul lol de dani la nga wor waye nak pousseur bobu duggu ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di duggu ci say bagan di dem ci sa mbakk di duggu ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxul ko mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la. Le sam'a wal basar.

saxna wor nang ko manantu mu wor xelmi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax señ tuba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say bëtt yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek leemu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer bi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal
yow la xam ci gan go xani so ñëwé indi ñu

Tirange jaamu Yalla. Mun ko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi. Wer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara dara dara dara motax mu nekku mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la ya wer ko da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara motax kep kuy tutal wer ko bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ku wer ko tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay joxe fatwa naan kum neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga dem kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nagn baye sababu nusulu ay bi yow defandeur yo dine dine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deggaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deggali lol jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seenu ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ Touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena doom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun way nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alaf fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin hal nada wa alaf fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank weru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom weru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yawmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñep yawmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor ak al qur'an niñ lekkelo weru koor fi ni liñ koy dundale moy al qur'an moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor señ Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara kañaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lool la Seigne Touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug joxe ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral ñu wax abdul khadim tedd fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netti asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamene sa bubum kom mi non la lay defandre ci xej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am ay conférence yu tégaloo dembula joge ci conférence darul karim bi di ndokel suñu xarit suñu walere serigne cheikh mbacke abdul bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabotam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boole won da waxon na leen fi ni leen alal yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alal yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alal yalla joji jëlé ko ci loxol señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attalé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé alakhira jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñi xani daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jaza yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djite ñom diñ ñu leen dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jotu ñu leena xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xani leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsappu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox joraté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol dé yonentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lolou motax waxtu woné ñuy bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeen tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi ci réew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay roo lañ te ñëwaguñ ci seen diggi baay wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès, ni la fexeel ba, fexeel ba procès bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatuuka rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni, ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tànkam, di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba, naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon. Yàlla jéggal la. Ka dégg Alhaji Malick, di dox tànkam, di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naan te ndoxum Touba tiwaawan ma, fekk walli wu yàlla la, yàlla doxi ca jéggal la yow mi créé woon loolu. Mais yow doo xalaate foofu, yow na sa tay jag rek. Walli bi day naan ndox mi, ñaanal yàlla ki def effort ba julit bi ñëw fi mën a naan ndox, yàlla jéggal ko. Parce que xam ngeen ni walli yi ñoom lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla lañ koy def. Boo leen joxe aw ñam buñ lekkee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Boo leen joxe ndox buñ naanee ba nuppi, dañ lay ñaanal njéggalal yàlla. Walli du def dara ci neen. Moo tax Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu noppee mu ni yàlla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen. Yàlla ni ko duma yem ci nangu jëf ji, waaye ku fi teg tànk ma jéggal ko. Waa léegi mboolem ku teg sa tànk foofu ñu jéggale, da nga yaakaar ni Ibrahima alayhi salaam du ci am pourcent moom ci loolu. Kon yow 5% bi Ibrahima doon bañ ci sahir, yàlla jox na ko ko ci baatin, mais demandé wu ko. Waaye fii moom 5% for force mbaa porose bi du dem. Racine finance bi laaj ji yaatuuka rijaalan wala kulli daamir, fu nekk nit dana fa jóge ñëw, fu nekk nag wala kulli daamir. Mu ne ko gis nga ñu dëkk ca gannaaw Australie, danañ fa naaweeki avion pour ñëw aj si néeg bi. Mu naa mu ni warwaay bu ne, warwaay bu ne dana ñëw fii. Loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul koo xam ni aj màkk war na la, nooy def sol saw daal la dox ba màkk nga aji. Ñii di war mbaam, ñi ay gëléem, léegi ñii ay oto, léegi ñi ay avion. Wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq. Suñ borom tabaraka wa taala ni faman farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajji. Koo xam ni man yàlla mii defalaate tawfiq, defal naa la moyen bu toll ni nga am kàttanu mën a dem, wiru yaram, am nga moyen ci physique, am nga moyen ci argent, am nga moyen ci waruwaay. Mu ne amu ni waay waay, bul defati nag lu ko yàq nag. Falaa rafasa na nga fexe ba bul yónnee benn wokaal boo xam ne la nga ci wax lépp rafas la. Rawatina nga yónnee ko jigéen ju la liwut, sa wokaale rafas yépp na nga ko ba, benn wokaal bu mu demati boo xam ne rafas la. Wala fusuux, wokaal yi nga xam ni wokaal yi caay caay rek la, ak fexeel nit, ak tuumaal nit, ak waxal nit lu bon, génne ci sa bopp bu ci bokkati. Wala jidaal, wokaal yi nga xam ni wokaal yi werante dong la, ak saagaante ak waxante lu bon, mu ni génne ci sa bopp, génne ci sa bopp. Kon nasu alquran ñëw na di saxal aj màkka, mu nekk farata ci ki nga xam ni sarti dajena ci moom. Am na beneen aaya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Xoola mbir mi ni ko yàlla defe mu nekk loo xam ne nii man ngaa wax ni yërëm jaamam ñi moo tax. Man istata'a ilayhi sabila, wenn yoon ci at mi, ci sa dund gi, wenn yoon ci sa dund gi añ màkka, wenn yoon ci sa dund gi. Loolu dong nga ci farata kat. Sëñ Fallu nee na gannaaw sa yoon wu njëkk yi ci des yëpp
turisme.

dom la tourisme rek la lolou seigne fallou wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallou neena ajmak yoon wu jëk wi kep kep mo ci tuddu ajmak mo ci aj neena yenen yoon yi ci yépp tourisme dong la du lenen ah lolou alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon wenn wenn yoon wenn yon ak témer yon ak juroom ñaar fuk te témer yon ak juroom ñaar fuk yépp sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñ rër buñ rër duñ nikki seen neegé day sen yaangi bayyi fi benn dëkk ndo bo xani bu añé du rër bu rër du ndekki amul courant amul ndox day rotani bayi nga ko fi de fi nga ko bayi at mu nek eta may la ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetchu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dede da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko biye wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan morxu jaama indi makka lol dong la ci intéressé morxu jaama indi makka rek wallahi bayi nga fi daari alquran jo xamni seen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daari alquran jo xamni seen neeg yi dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de yi ndeysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa keureum la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccu setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccul ab parcel maneko señ bi muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am benn parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ñoo xam ni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya makk wala parti sangam sa wa kër dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali jëlal billet bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doom yi école bu baax yobbu sa doom yi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako di nga am tiyabay aj da nga am tiyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax
bo mané banupi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khaniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo wayu mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox moko ma jaay ko jëndiko way mugo kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yenen sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yen amatu nas bi yen dom adamay yalla faratal ci yen acc ci kuko man def ko yalla faratal ci yen acc kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcé kenn ñaar l'islam bi ci forcé kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuka baynaka wa bayn rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obligé bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la ne yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé genna asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam
mi ngi ak feebar boo xam ni buñ ko opéré woon rek mën naa wér, feebar mën naa wér faaw. Waaye doo xënti woo dajale loo opéré sa yaay faj ko, xam nga looy xënti woo loo yóbboo sa yaay màkk, yóbbu naa sa yaay màkk. Boobu ban tiitër la, ban tiitëru lan la? Yóbbu naa sa yaay màkk, ban tiitër, ban? Yóbbu naa sa baay màkk, ban tiitër la? Waaye yow jaral na la ko yow, jaral na la. Wala boo demee sa yaay ngi fees del la ki bor, fees del la ki bor, ngay dajale rek di nattaka natti rek, di nattaka natti rek, di nattaka notti rek, ba dajale natt. Boo demee natt bi kat loxoy jàmbur yi dul jeex a ngi ci, fukki loxo ak juróom ñaar ak genn wàll ngi ci, moom nga yóbboo sa yaay màkka yow. Fukki loxo ak juróom ñaar ci natt bi, fayagoo kenn xamoo da ngay faatu, xamoo da ngay dund. La xawla wala quwwat, subhanallah. Moo tax yàlla ni ragal leen ci yàlla, bu ngeen di dem li ngeen di yóbbu nelew fa tasabadu fa inna xayra saadi taqwa. Taqwa effort bu ne, effort bu ne yaa ngi koy def, yaa ngi bokk ca natt ya fee, yaa ngay mbaraan fële, yaa ngay yalwaan fële, yaa ngay tiryaane fële. Waaye lépp pour lan? Maa yóbbu saa yaay màkka, maa yóbbu saa yaay màkka mooy tiitër bi. Ngay gis ndeysaan ku ñuy éviter ci benn plateau ni man kay li ma bëgg rek yóbbu saa yaay màkka rek, loolu rek ma dese ci àddina. Loolu desewula ci sa àddina de, yow yaa ko ci bëgg a desal rek. Waaye am na loo xam ne moo gën a nekk nécessité pour nga yóbbu sa yaay màkka yow. Am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa yaay màkka, am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa baay màkka. Waaye mal asaf, te boo leen waxee dëgg dëgg mbir mi diine ji boo moytu dañ lay mere ñoom, dañ lay mere. Fekk yow yàlla la tax di wax, waxal ngir yàlla rek, subhanahu wa taala, subhanahu wa taala. Waaye nga fële ca France, waaye nga fële ca Amérique, waaye nga fële ca Italie, foofa la moyen nu dem màkk gën a yombe. Wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii, waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse, dañuy jóg ak a daanu, seen i mbir complété wut. Waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofu la war a jaar pour dem màkk. Waaye teggil natt bi it ko waa Sénégal, sa waa kër ñi ne Sénégal, jox leen ko lee nga am tuyaabay dem màkk. Ba keroog yi yàlla wax nga man ko, yow mën a góo. Soo mënut yàlla toppulu ci dara, yàlla xam na ko. Soo mënut yàlla toppulu ci dara. Waaye ñenn ñi bëgg tur wi, bëgg tur wi rek, waaw tur wi rek. Gis nga dem màkk, dem màkk, ma wax la ko tey, moog dugg ci juma ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam. Dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na. Xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daana, da ngay jóg waaxu jël sa satala ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog dem màkka ngoog. C'est la même chose. Ndax da ngay bëgg boo jullijee ba ñëw, boo jullijee ba ñëw, ñu naan la sahibu salaat, borom julli ji. Déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli gi moog aj màkkaayam, moog aj màkkaayam. Nag ci la sant bii moo la sant bee, c'est la même chose. Te xoolal l'islam deex ni gis nga julli li muy foor foor, rawatina julli ajjuma. Mu naa mu ne gis nga boo amee lee bor nit, mu wóor la ni boo demee ca juma ja daje faag moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji, bul julli ji. Waa léegi naka moog nag nga bàyyi fi bor jëm màkk nag, yow juma ju jege ji rek ajjuma, ñu ne la boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo dajeeg moom juma ja dana la fa teg kersa, te yow borom mbañum rus nga. Waaye bul julli ji, waaye julli tisbaar sa kër, julli tisbaar sa kër.

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom, fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyam màkk wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé fayoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna miryah suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa. Señ Touba ne na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, masa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañu wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkka féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismail, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5%. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismail fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam ball. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jantu soye na la fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukelu fan ba negate wéri feñul na dimbu ndega wéri feñul na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisa ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal leg legi
nan mbok ni ma yow sa waxtan dafa beuri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatabi jeexna waaw et yaay li tay dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi kha moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa bude nak ñu melni wa senegal nga xamni buñ joge senegal ba lañu dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañu warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa legi fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tudde legi sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatu munawwara ga jëk jaar birru ali moy sul hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq bude ñi nga xamni ñoo baye ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy baye ko côté madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara soga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko mu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'ul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennu yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom la ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu de xul yaal kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla qul wallahu ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla ay tond la labbayka wala sa'adayka man wo mala fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla ay tond la labbayka wala sa'adayka man wo mala de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo mala ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuyu sina la man mi la wuyu sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga nday nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw ci tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneeni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yeen nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula xus sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngeureum li du ciagneu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gene nit damaay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñak ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajewon keur señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lom sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbay sam adde jango ni salam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala ko ko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen di fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am mën nañ mako joxal dar ihya wu lo mudi tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñep rek ñom ñep rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seen yi mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yal na len yalla fay yal na len yalla aar yal na len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha Allah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha Allah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko xewon da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaarak wa ta'ala yi fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama digg ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bokk nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

atelier ba atelier ba bu fa demé ñu fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok ñi ngi compte TikTok ñi ngi compte Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgga xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa doom nga jàng métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jàngalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jàngal métier mal éducation mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñu wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibnu amr ibnu as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah هل تركت لأهلك ما يقوثهم؟ قال لا. وحب موين نتل إبن جابر. ودميتي سنن البيحقي دينغا فك وحجي دينغا فك. موني. دفع أم بن بس أبلا إبن عمر إبن عاص نك تي بيت المخدس. نك تي بيت المخدس. نينا بن مولا أم فك كفا. نكو من دي wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax calaym ak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom Abdullah ibn Amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Amr ne ko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man Abdullah ibn Amr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureuma ki fukki deureum ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alcorane lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxe droit de l'homiste yi gëm waxe droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi waro na judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabab lu yaw kenn sabalu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ño la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ño ray nga sa doom lolou moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paka comme niko sahaw niko jaayil yonee jeukey daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioner ci mom té mo bëgg dundul lix comme ay moromam day dem ubi ben compte

mo xam compte TikTok, mo xam compte Facebook, mo xam compte YouTube. Lan moy liggéeyam ci compte bi? Nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def, di gëna am gagne-pé. Lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé. Légui mom comme lix le bëgg té fofu la ko mëna amé, légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi. Xéttu naccio di bu né. Bu gisé ni saga nitu Yalla moy tax compte bi doon ay wi, dana ko saga. Donte day dem safara. Bu gisé ni fecc motax kontam bi mëna fess dana fecc ji. Ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte Yalla Muhammad danaka xamul bayam lolu du problème bi lolu du problème bi muni waye nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni leg leg ma dem leg leg ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb dur poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto dur poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari terbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala taf'alu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daré tarbiyé yi waye bu fekké ni daré tarbiyé légui mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daré danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nekk dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex
sirit gi xamne moy sirit gu wax moy falhama fujura wa taqwaha nga xamne mom moy don siritu taqwaha jenen gi moy siritu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko suko defé nak il faut nga woutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siritam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sirit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñu yé siritam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay satchi buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolit parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirit bi nopp ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sirtam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sirtam gu wéx ga ngi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sirtam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëf wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meebu daldi and ak ngarnayam dem di xexi ci biir xex bi yonante bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xet bi xaru de dem safara te pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len
delu len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay borom yi barké nek ay borom yi daraaje nek ay borom yi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagn pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishuhu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-qur'an ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bo nopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé mune ko gannaaw lolou ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la mune ko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazainal inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni mune ko rawati na wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu degeul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona mune ko rawati na sa nday de mune ko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domey dañoo bëgg domey ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundé dana la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni sa nday du am jamm
bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddoo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan lé nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième waye yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mune jang ak yar ñu ni waaw mune bu fekkenté ni ñaar yi munu ñoo xat ci ndab li wala ñaar yi munu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan ku mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma dello len ma njukal moy yow nday sa njukal li may dello man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma dello njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wul beuti
nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax danaka du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew ila yal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobbu leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla ila yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga woutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diina la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal mu na muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la né nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am ni man munuma xam ko ragal yalla neeku ma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla mune am ni ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen di jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo
serigne bo xamné bo démé kërëm wa kërëm ñëpp ni ci do lañuy mel serigne bo xamné du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am branlo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne bari na talibé yo xamni bu len ko seen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu baat ga muy tak way way way kon luñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad dem na mu ñu yalla téré lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu talibé jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibé ñew na ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken du lako wax ana education te ken du lako wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lu lay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بي الله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكو ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منا منكو گيس نغ ورسك وي لا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi daal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muy yalla daldi dogal loolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf
bu nekkoon ca jëbalu Uhud ca makkatal mukarama nga ne fa gën a sori ci sowu bi mu naa mu ni yaati biha allahu yàlla dana ko womat ba teg ko ci say loxo mu ne gis nga sa wërsëg wi bum la tax a ñàkk jom bum la tax a doye di mu naa mu ndax sa wërsëg bu nekkoon asamaani juróom yaar yaati biha allahu yàlla dana ko xëcc ba jox la ko mu ne ko gis nga wërsëg liks mu naa mu ne ko bum la tax a jaay sa ngor ndax bu nekkoon suufi juróom yaar yaati biha allahu luqmaanay wax ak doomam de yaati biha allahu nga wax ko sa doom xamal ko ni ko ay wii yu bari bum la jaral yàq asgor wii yu bari bum la ko jaral ndax lii sa wërsëg ci internet wala ci sa compte bi mu naa mu ni yaati biha allahu bëgg liks bëgg wii yu bari bëgg gañ pee mu naa mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bokk ci ñi koy partagé ndax yaati biha allahu sa wërsëg yàlla dana ko indi kamara kasa yi ngay gis ñi koy def bëgg wii yu bari rek mu jaral la nga toog yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lépp ay kàcc la waaye loo si jublu wii yu bari boo nuppee sax da ngay damaane nit ñi ni leen ay ca aimé leen partagé leen ndax ma am wii yu bari subhanallah nee na bu fekkee wërsëga tax nga di ko def yaati bi allah lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox te doo am bakkaar lii sa wërsëg boo ko xaaree yàlla dana la ko jox te doo ci am bakkaar dangaa jël sa jëmm samañ ko ci ak gaal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan foofa nga mën fa am lu liks mu ne mu ni yaati biha allahu boo doyloo yàlla yaati biha allahu boo doyloo yàlla rek yaati biha allahu lu tax mu ni inna allaha latiful xabir xanaa xamoo ni yàlla la gën a yaram sa ndey ak sa baay inna allaha latiful xabir yàlla la gën a yërëm sa ndey ak sa baay yërmane ju yàlla ju sa ndey ak sa baay am ci yow bam jaral sa ndey tekki ab lamam dem ca tëgg ba jaay ko ko ñëw jox la ni la bul wax ak kenn ngay génn mu tuur ndox ci say tànk xëpp la saafara su ko baay morxul la joxoon mu naa mu ne sa ndey ji daj ci yow loolu yàlla ko ëpp yërmane ci yow yàlla ko pire mëna ci yow nga dem des ci géej gi léegi sa ndey nag moom farnito ci nag moom léegi perte 10 perte lestek sa ndey mi taxoon ngay samañ sa bopp ci gaal yi dugg ci xatar xamoo ndax da nga yegg xamoo doo yegg te tukki l'islam day bëgg booy dem nga am certitude ci ni yoon wi moom ginnaaw ba nag beneen catastrophe bu am waaw ñu xam ni li yàlla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gaal yaa ngi toog taal sa rajo ñu ne am na gaal gu suux ñu ne am ni 100 personnes dee nañ ci benn borom xam-xam bu ñuy wax météo ni la actuellement géej gi lu ci jaar suux nga ni sama fou da nga xaru ku la ko waxut dalay nax rek daa mel ni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mii gaynde gu rëcc nga soobu ca mbedd ma bu la gaynde gi fàddee da nga xaru xaaral ba mu wóor la ni ñi am xam-xamu gaynde ñëw nañ ba jàpp gaynde gi waaw kay nga soogo soobu mbedd ma bu yàlla dogalee gaynde gi rëccaat nag dal ci sa kaw ray la léegi xaruwoo yàlla ko dogal ndax toogoon nga ba dégg ni gaynde gi rëccoon kat jàppaat nañ ko ba delloo ko àllukaañ après daa rëccaat te yëgoo ko kon bu la rey xaruwoo yàlla ko dogal nga gis xale boo xam ni bëgg wërsëg comme ni ko Luqman waxee doomam ji bëgg wërsëg tax na mu ibbi ab TikTok mu doonoon ku ñu yar bokk ci famille bu baax waaye nag bëgg wërsëg tax na daal mu bàyyi lañ ko yare woon jël weneen yoon tudde boppam TikToker lu ko neex wax
day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi bari jëru ko de wi bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dina la fa fek fo nek dina la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malakam di la sétane ko gën yalla ak malakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg nga waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañoo dañoo wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamun la lay fété ay wajilé yéeleen gona yi yéeleen gona yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuti wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen waye yow djuti wo waji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yow ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ne yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci benn logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal benn sou rek lay manipuler téléphone bi rek
am fuma laal deg ñoo xamne dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def lustel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedde nga laaj ko ben way biñu wax ko mo mohammed nan da don jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo ñu dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Mohamed momu momo wo téléphone de xolal touru mi ni magge wo ma téléphone di enregistré nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé serigne salih len man mustapha mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo quelqu'un du jeuk je ba ca demé hôpital la yewo ci kenn jitu mo fa hôpital la yewo ci quelqu'un du jeuk je la wax man baye xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben mais la fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len done conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek impossible ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis sourna lëm bo xamni jang alquran ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ness cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak tal ak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Mustapha Mbay Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sa casser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man miko fekk rek mang koy tuub
mang koy tubal cheikh muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakase touba mané lolu man fekk gi mako fekk mang koy tubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mune won ma waji ma genné ko touba bu doon señ babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye ñess moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa touba gep ñu dajé toub jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Musa ni kon nay tay Musa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax gi yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé munuma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nek mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra muna amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kéro lolou la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bokku tiyaba ja lu bax rek partagel ndax yena bokku tiyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am
ben way bu ñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ loolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopét ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma muna muni ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna amul gis nga Safwan mi ñi tuumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tej sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal Sayyiduna Aïssa Sayyiduna Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenté loko xamal mune ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tuumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamna ay donga am liñu ndir way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ci bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djuroom ben fukat japp djuroom ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi ani ko deet way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trétoal bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi niko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo fa bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewen sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngorsu de mang koy sante bu baax wacce na ma kër gi
wallahi alhasib ngorsi mang koy sant bu bax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sama bon wax je ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit

ma munul di wax di wër wërlo damay wax li am paré ci comme neex fali lay alhamdu comme nakari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak rër la man ci tanki Seigne Touba la juddoo ci tanki Seigne Touba la juddoo loolu ak rër la ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi mané ko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba newon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax mané ko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal Seigne Touba la Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dur muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax balaay ndabli mu doorelam taat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri suñ doon yare sax ñun ñemetuñ ko yare yalla xamnako yonenti bok nak Ibn Abbas añ wala bok aw ñam dal Ibn Abbas di def comme ni Cheikhul Khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kero Abdoulaye Ibn Abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku Seigne Fallou Soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leena yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galé ci walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wër wu ne dana dajalé njabot gi gannaaw timis war len yé len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sérer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko faté bobu man xalé la waye téréwul ma ngi fateliku Seigne Fallou Soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn mbay badjan mbenn ma nga fa doomi ci Ibrahima mbay la badjan mbenn momi daal ni Serigne daf may baral du ma daan togn nak daal ni Seigne Fallou Soyi bu waaw Moustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna Seigne Fallou Soyi bu ne ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg Seigne Fallou Soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni Moustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo wax xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëgul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ne amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal Seigne Fallou Soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenteni lolu amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi

wajuri mang len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu mbeur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rada bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bidon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi dara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci dara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farata waxe man luddul julé ji am neew luddul julé ji neew so mako waxe da na la xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew ba nga set ki neen ko la tuddal mu ngok na def sama warugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ko melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax ñu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xani dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek doman bi tuddu defena jum tuddé señ sam war na def examen mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran on dié café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtani bari dañ ko waxtan ñing koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñing koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraral defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñong koy nuyu au passage señ njawar sek giñ nañ la deg njawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko njawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xuma lu ko galankor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek ñuy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mame Thierno Ndiaye ñom
ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gënalé graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jasakumullahu khairu jasaihi ku ci melni señ Modou Ngom mi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairu jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay kan da ngay dee rek ndal deyal ba pare rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham job serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujji manta am dara mi ngi aju ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñet di nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow baye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنتي يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aji won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiqué ngir xam tawat joji ni ko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wala diko wax fen al khiba wala diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala diko wax reey al hasadu wala diko wax kanyan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi diko wax ko xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almet tek ci walias bila niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh mohamed bamba djunji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu djumut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatu alhaqira bari wana ku jaamu yalla gu ni gagn tuyaba ju re waye mu fëgg de neum la mu gessu rek
yalla niko soxlaatumako motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tusakkat wa salika dinul qayyima ñun yalla digeluñ len dul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok a dañu mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla sun borom ni digeluma len lulul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yoy rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salata rek wa atu as-zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yoy la yalla di lekkele digeunte jëf ak jaamu yalla ak jëf jaamu yalla ak jëf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxla wuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la tay tek ba alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la tay tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yentu yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy royé ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax bur won ak man bing ko koy jox newoko sax bur won ak man nga torox wala malati torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxini ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woorna ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak torox tangé ci kersa ak torox tangé holungistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ati ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara ci Seydou Rahmane Mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xambe len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo ay sa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te junni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukku yi wessu na fi fukku wi dem ba ca juroom wa ay sa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisse ñu gëdd joxe junni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na xasida buñ dé jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foi legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muni lam doon joxe fala yam kero ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa doom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa doom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga doon yonne yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkati seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deg yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lola tax nga ni wa jakka ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wér bu wér dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continue di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara mune kep ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja na bolé leen bayé ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef ji bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak mor khudja tax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jeuf jeeg yi ma dégg no yépp bayé na leen ko ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di leen découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfikhuna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfikhuna ila wa hum karihun lolu alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga jox ila wa hum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diit detal ba dernière minute ñana ah moone degg na baye ibra mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de nañ joxe na ñaar fukki jooni mune ak kon da baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkonta ni ibra degen lo joxe wul baye mor penda joxe wul kon yow neke bi ngay joxe li baye mor joxe ak ibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfikhuna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñi ngi gagné mbokum julit mu jog taxawne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacké xel kom yonne ko ko daldi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ni

neena sun borom ni ko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti batu sun borom tabaaraku wa ta'ala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika ata astadhid wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullah hiyal hulya subak ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la mu ne lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw geriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jiat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie du Amérique du France du Espagne du Angleterre fune basal nañ ma fa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miir yi te sa jëm ji do nga taxone yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mana mu ne dara yalla taxutoon dara yalla da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay R+4 da nga bëggoon ñu média tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bu dé borom alal jëlam doon dépassé bu dé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy
ki don jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabarak wa taala wa yow wërseug wu mala joxone ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug mala joxone ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug mala joxone nga xamne wërseug wu wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ne yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lool ni fayal na len quran amul alal ji ma joxon muna mën fa nga gënon bëgg ku ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa khad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna muni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawadun da nga bëggon gaay ni way diwa tabe bay muna muni gaay wax nañ ko gaay wax nañ bokuy ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala samani yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax telna yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mujj rek mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé deggal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Mood Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deggu yomb na li jafé moy jëf deggu wax mané ko wax nga deggu de wallahi wax deggu mom yomb na waye nak jëf deggu mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéd do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur ge ba nopi
sol lu xar da aram sol luñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu bëc digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas yaqa qurbati li qasd nash le simple ñena deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yaqa qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nash nit ñi tax li qasd nash bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax li qasd nash jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nash nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasd nash yalla nañ ci yalla mussel muni iqa qurbi waye nak li qasd nash aw iqa qurbati li qasd nash haqiqatu riya lada al aqyas iqa qurbati li qasd nash moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nash waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam din man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiquer lu jeerul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lol l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek mi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum tatar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ñu wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit
doko yene lu bon xol bo xamni agna ci al khalbu salim borom day mucc jeuf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jeuf rek lolo taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana beug jeuf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jeuf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolo yent yalla ibrahim dan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabare na sa jimu ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wird ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax lool la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan lool la daan ñaan lool la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luwaw mutti yowmal khiyam dem aljana muna muné bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucci yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ñett loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy
mu daldi dal melni ko dital tuti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolou da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni pof daldi toj deret ja soti tayli bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy walli bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom walli bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar raka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ne xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem walli bi di def keng keng keng di ré iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waw mu ñu yow señ ablaye yow bi walli bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré walli bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njari wala yan fa ilmu bi dooni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu sa soxna da arab bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro
di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokal ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolou sama mbirum bop la du sun mbirum bop da nga jeffewul xam xam da nga jeffewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xajuta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu neur won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfete selul muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'il bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aban mansur wal amal bila ikhlas aban mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ngui koy tele ni ngui koy ñaka mané muna muni jëf ju selul non la mel muna jëf ju selul non la mel ngena jëf ju selul non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aban mansur lolo sayr bi wax neena jef bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu nabi sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka إلى العاملون والعاملون كلهم هلكا إلى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودب آية القرآن بسن برام وحني والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دعوت بياق مني الناس كلهم هلكا نيب نيب القرآن القرآن والعصر إن الإنسان لفي قصر دوم آدم يب بيرت نان يونتني الناس كلهم halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mun borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mun bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna mune ñomit perte nañ ñi deer way muna bam dess ni te jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay selal mune ñatay selal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay selal muna mune ñi ngi ci buntu volcan de buñ gest rek baras ci ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ci buntu volcan bi
buñu gessu di dalu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonent sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sété ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yonent sallallahu alaihi wasallam sax wax na ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñewé mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatula fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadin radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lende mu wax set sayyidina abubakar sadiq neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yaronatam ali sallatu wasallam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni
ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni waaw ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourage ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yow mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya amuruna bil munkar wayanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nuppi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel ngi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñ borom neena ñoomi dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna neema gisee soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek bayé ko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana baax su ko défé madam musse bëgg lu baax dal di defar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxna wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna ni dal kulen dimbele won de dana bax waw madam beug lu bax moy wax musse beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam beug lu bax gis ko ñew netliko musse beug lu bax wala bok madam la yalla wursugal musse beug lu bax ñew ci madam ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo len xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy paan quartier ba quartier bo ci bo len dimbalé won ci ak robinet day aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ak ngox
ñom fo len fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-zakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko jox ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutuna as-zakata mbaram ni yoy gaay wa yati ona allah wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal wa yati ona allah wa rasul sun baram ni deglul ñoñu bu ëllegé yowmal khiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaika yarhamuhumullah inna allah hasisun akim yowmal khiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon musa nafiq ak madam nafiq musa ngistal ak madam ngistal musa ragal yalla ak madam ragal yalla musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ni lañuy dimbalante alquran dina ko misal alquran dinu ko misal neena fo len fek ñom dañuy ko walisé dé dañuy ko walisé dañuy ko walisé ay soxna so xamni sa borom kër yalla da ko wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy bataré ya koy jëkë li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëkë def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batéré fi waye gis nga daari alquran jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy batéré du luñuy filmé su ko bëggé def bu roofé ci ambulé bi nga ni ko dédé du ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngentele la ci ciet gele ci taccu li mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamalé ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci sunu djuroom ñettal bi tombe buma djumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jasakumullahu khairu jasa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan el ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju ma ngi ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke addiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonon na ma mbinduma wonon na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

di misité simil yu goor yi sandar bu jigen yi di am ak affaire ak simil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy sandarme bu jigen bi day war di monter fa sandarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy bolé ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé sandarme bu goor ak sandarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji sandarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñu ñawal sandarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam waay bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha sandarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamne seen mahram la dafa bok du fa ne ko xamne daf leena aram ko xamne deganut mu den ci boba du fa ne benen bi ci def ñom seen rol bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata oxni bu sandarme bu jigen am de dani sandarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manquer légui l'islam dotu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man dina tolo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar mun leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun muy cheikh ahmadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonenti rek tek ko ci boy yonenti yobbu luñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryama buso ñaan mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñaan da ñew fekk way juram yor dara même bu fekk lu mu yor dara kon day dem dara lolou lay tektale cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talib yi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem dara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyiduna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi mi ngi jangé loi l'islam yi ba nopi
dal di commencer nak pratique bi. Pratique bi moy lan? Moy as-suluk. As-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala. Légui nak soobu dem ci Yalla ci dess, am ngeureumal Yalla légui mo ci dess. Am ngeureumal Yalla ci dess. Waxtaanena ay wajurum. Serigne bu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo. Wana digënte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbeyen am fa ñene ñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk dem ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus mais jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaratu bisu ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rôle bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wuj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratu lay maryamu buso soxna jaaratu lay maryamu buso di mom bam ñëwé kër seigne mo antu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy beurigo bi baba ay beurigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw sa borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna man mang koy def fam demone par ci par là
yow noppego ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de nota goko de bay bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay mariama busso kero bako borom keurem ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna be simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay wayjuro wutalon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu doon minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñun la pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi way ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante yena ku ne ya ngay wane lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anas al amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen mila gu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxo ma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawam moy bakkan bi nga xam ni mom mokay éduquer moy éduquer soxna ci lélek soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj té moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombli xana xamoli man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amé la salé fali nafsi yow do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bo mujj yow doto am dara lu la déranger dara doto la naqré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu
nafsul amar bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aïssa tudde day gone rek lolou di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu doon keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mandutem moy mu dekk ni soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mom tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fekk ko neeg soxna soos bim ñewé yonnati bi ne ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di gone ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsul lawama ngok an-nafsul lawama ah aïssa di gone ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsul lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan luñu tudde nafsul lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolou legui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop ku xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombu nako mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jomb nako bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi walliw lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bimako waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul bu nuko amul xel niki montagne yek garab yek yépp dafa bok ci haya ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax
nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lotax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muñu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci si ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal den feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolou boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mak ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayna leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko mpc te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggé ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tuyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi
muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan bay tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bu fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne hisbullahi wa hisbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ja yaatan wo yon yaatan wo yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma bay donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma na jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy dagen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja tan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam tere mako yarna sama bakkan bam terem nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moyen fop ni way man jom na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñi ni lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bop neen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangul lum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañiko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti liko yonanti bañ ni subale ñi dem sa aljana
sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen ñi ay yonent ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi mune wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalako fa ba ye bu ndigalako fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antou seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay masol na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunaluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meunaluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ñu nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ja def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jul wala jenen jëkkeeroko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamni sa borom keur def la téré ni dama bëggona jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamni señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tuburanke
bu la fa jitu dana tumran ki dedet parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko auto la mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutma'inah bob bim ci tolo ci la yegg ci dara ji dara dutuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutma'inah ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci dara jey nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla gërem nuko gërem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako ma tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupéré khalis bi di fajj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sangami ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam minuit soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangami dur rabi ak dé dootu way mom lu batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sangami son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da lañ yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal xiyam lak ma ci man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaamu dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xiyam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni
di nafile guddi di wor sama beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga taxama dila jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asli sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دغ دغ دغ دغ وخما تصوف انت دي واي نينا تصوف دغ دغ دغ من امني نيسوود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفي خام جيفي خامغا ويسوول كو خام بروما تي جيفي خامغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ca ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo sayyidna mariya bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ ci bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yaxruju nabatu bi ismi rabbihi terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwam wal baladu tayyib yaxruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparé li nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yéko wala bëti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf kuko défar mu jox la rendement bu baax paré wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mun ta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata anata bintu faqut xam nga mo jur mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam daf ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek nam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek
nek suma bir muna amni lolou jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako préparerel bu ñewé dina ko libéré dina ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñewé jamono budé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono sudé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk mu hararan dama koy jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anat bint fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anat ji mu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañuy amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tariikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman wala dar bi ci deug maryama alayha salam taqo bi rek bobu di jaamu boromam su démé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su demé mom la ko fa yalla wara wursugal léne bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defalé kuy dem kër bam wara yek ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek dacc ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskay ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté bang ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryama ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryama busu mi jur si ahmad bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama buso tek ko ca tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ca tank amina
ah akay arfan bi arfin motax seigne moussa ka way nako ci beuy di wosaf xoram wu neex beuy di wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne morant seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekké won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep seigne moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh amadou bassir neena sayyidusna maryam mbusso ni ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam mbusso mi ma len di misal di len netli ay jaar jaaram mom cheikh amadou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay ñiwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki abiss bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gu ngi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xarsi muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara selam lu rek ana agn bi ning ci felicitaire bi ana ka xey ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam musul borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk
ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon dégg waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis dafa ëpp alal iblis dafa ëpp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sax wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxu ta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett. Ndax tousir liñuy wax rek mooy fayal sa téléphone bi ti nga tëdd noppulu ñun addina noof lay ñëw fi li fi ñëw rek mooy di ak dallu. Kon boo dalloo lu fiix lu mu tuuti tuuti rek ñu delluwaat ca liggéey ba. Sant nañ Yàlla julli ci Moussa alayhi salaam, ndokkeel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waaye déedéet yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nekk na fi bu jóge fi kenn taarixalu ko, Seyna Abakarim Sadiq nekk ci bu jóge fi kenn taarixalu ko, ci jamonoy Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lañ ko taarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu Yalla yantu moko proposé Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu diko ñun day waron nañu taarixal nak bataxel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndikoo alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayirum fil amr, dangay diisoo ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamee ni mas moomu ñu tudde taahun, muy benn épidémie bu amoon avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mu je dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram lañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wëru woon nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yi yalla warmal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonentu bu massa yoni ci yonentu alayhi wasallam ben mu jeegal la ci bakar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonentu yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaane lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti ya xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibbe ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran ha kay man nga ci am yenen déggin naka noni bay ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may man na ci joxe misal rek lu melni beuyit bi nek ci maway bu nafihu deggin wa nga xani man mom la ci am xana waxtane nako batay wala waxna ko batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa man lama ci deggi moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu fa joge ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñe man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci ma way bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjukal janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousu wadi ko misal ci donga yi ab donga fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sé ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko ceylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāṣīn wallāhi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax ādam alayhi salām ak soxnaam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ni billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man kene ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reggut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul ni dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ lañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jamm ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamané bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tedd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guy mu ximmiliko bimu ximmiliko ëllëk sa mu delu ci ayew no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo adiya kay jox mo adiya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëlut gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netli dama xamantu ndax seigne fallu soy bu la xni moko netli wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono la xni kenn moko ko ci netli
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy ab yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek té dem té yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci gawsuf kenn rayal ñep ñu yentu yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len seppo sepp moy yalla mayna ko bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutu ci njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla mayna ko bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu geumul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram ni ko ayca man sa yenen lu ma ñaan dana ko gumay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yentu yalla no dal di defar ak ñi ko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca duggu ci yak sa fami sa njabot ñi la gem sey talibe sey donga ñu duggu ci ñom ñep mune ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la waxe waman ma'aka jamono cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka ji cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamono cheikh amadou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh amadou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono awa muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni seigne medjaw paha mo doon nafar alquran deul mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yuma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balm yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kérogé bakkan dafa manal morom ja dara bu kérogé da nga gis nit ñi di jeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la mënatu la di séré munika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fak nako moy prétuma ci attention kon na mbacké fak nako seigne touba niko dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim muné aha kay mbacké muné ko xana bu kérogé ginaaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fu mako musel lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogé bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy muné ko seuk mbacké doy nañu seuk mbacké wallahi kérog de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit
do gis lolu nakari mukk mukk mukk mukk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina haza yalla lako so def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina haza wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisee ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko musa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonon tek cheikh muntaha jamonon tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh mouride mustapha mbacke ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bokk rewmi bokk rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sowuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xey ni seigne touba bindu yalla katch ci kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim mi mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ sooruf lañ mi
iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti surut nañ ni bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolou l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggo ak ñi deggoot yalla ko may carton gogou yalla ko may carton gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax bo man ma génération bu ni bo man ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu mucc sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw moone ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla dutax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñi ma koy waxal bari wu de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanko cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñep ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay mak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxone ba koy wax xamul non sax dina ko gis ba koy wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxone ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ni yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur la won Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febru dara jottuko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé buul ta jël fonction rek waye bo ta jëlé fonction sansé ko leete sansé ko leete ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction
da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fek da nga lank khalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini seigne touba ni mu ndax buma ñëwé damay sansé système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbeut bayyi walé fa ñeexma rek nak bayyi walé fa ñeexma rek nak motax Musa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy defé mu daldi créer ben commission ni len defal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi degg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencé di recherche ba xam keri gam Musa yeb alayhi salam buntu keur bu nek ñu croix ko biñu andile Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gam Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifier manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen keur yoy dal ray leen sacrifier leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul ba ci ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nitu Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñi ko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khal ashabu Musa inna lam mudrikun khala kala inma ay rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamné Fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gaayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bof légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk bo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan

radiyallahu ta'ala anhu mun yonantu sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allah sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yonantu sallallahu alayhi wasallam ne ku fexe ba sa ayu li nek sa digeunte ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digeunte ñaari ngam muna yonantu neena ku fexe ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci ramba mukkuli talum rew do ko ci wax yonantu sallallahu alaihi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexe na ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhala fil janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolou mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dembo njaay ciowal digeunte li nek ci askumbakus tubay talna rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nek ci digeunte ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yudul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowu aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonentini ko fexé ba fegal ay wowu wa rew ma fegal ay wowu wa dekk ba fegal ay wowu wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo njaay ay wowu nek ci digeunte askumba ak tubay mo taal suñu rew yonentini ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xami wax ci wax ju naciodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legi ab employéam lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañu wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquise le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol

bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug leer ba paré ba deug leer ba paré ba deug leer ba paré mais mal asaf mal asaf mal asaf boba nak jamono yaqugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday juro xamni yow yaak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yol bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jiñal sa bay viol ni jël ko ni ko raaw ci kasso bi luko def lamiñ motax yonent ni man waqa'a Allahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatul janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum hum mufsidun walakin la yashurun suratul baqara borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fek da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akisé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akisé viol dañ ko akisé viol mom Yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akisé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusufa yequma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug mo Yusufa yequnu dara jeuker ji ni kon tay legui nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolu ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa né genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem leen ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu don senegal la mbollem jigeni senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndomba tank lolou
képp ku intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek da am lo xamne buñ ko tege ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mu ne xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soole ci la ko rukki malaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rukki malaka lolu hadith la de yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaron tou sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw tan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yang len di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yang len di rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu di ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw liñ def mune kenn ki ab rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi o liye ko mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok funu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtan ma diko wax li sama xalat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer un jour viendra mang mom ñu dal di fewalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekonté bam guenen subhanallah mang mom ño bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mang mom suñu serigne da nañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxnama lo xamni jox ko modou mbay jam wala joxna modou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé état li ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui ba neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi yeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi
lu yandu keur serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne man de li xew ci sama keur gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñun ñu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngui koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngui koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngui koy netti nasi am motax laay bir motax ina mudu bay cham na muni bayal xel diw lima gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laay bir la lolou duram bañ waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laay ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niko ci lolou duram bañ koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamne laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won kenen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu saye bu nopi du lal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia maynako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni defna istibrah ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen mom dañ ko ni fala budde meunta ñak sa bo singu waye na nga yor ndox luko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayu ñuko lolu mom mayu ñuko wenn yon mu tour ndox té yurul ndox mayu ñuko ko cheikhun bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré hiya saibul saibul wajhayni mom rambaaj hiya saibul wajhayni al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon abram baaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ku meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la abram baaj ci yore moy fen kat lay doon bu nupi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa sos lenen susufa sos rek boy fen bu amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal waysa laqu allatheena amanu khalu amana waysa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bokk nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo
borom ñaari xar kanam ngok bo gisé leader politique sé duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen isa laqul lazina amanu khalu amana waye isa khalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inma ana mustahsiwan ñun dañuy naxké do yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër sëriñ bi ni ko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci sëriñ ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass sëriñ bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass sëriñ ba bam rap waye bo ñëwé ci sëriñ bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sahibul wajhayni borom ñaari xar kanam sahibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax do ngay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi photo kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu dé sét kay mom dañu wax nda gëm serigne touba ndax ku tolni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tolni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañoy ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ñanga woddo ay sér yo xamni seigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu seigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu né dédé mané ko mok li ngeen defa yam seen sér yi ngeen disséné seigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi seigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo innama nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem mune non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko
awa mo ne barki dimbe de dama la sien nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daayira bi ne la wayo saway yow de ñun barki dimbe do nga ne la ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa waju toy ji mun mo inna ma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajh hayni yow yaay kan sahibul wajh hayni Seigne Touba neena ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx ab rambaaj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx netti won na leen ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddi la ñël lolu aaday sénégal la awo séddi la ñël yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaraalel ko ñëlem té pour señ bi yaraalel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw bi joggé legi magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba bu ñatt ñël man ko nataalel ngir mu bëgg sëriñ bi wacc awa bi mu xey ñew rek tok fi mom waxtu yor ah waaw sëriñ bi man lima dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yeex na ko yek mi num dal mu ne saawa bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la sëriñ bi ne ha mu ni waaw neenañ dëmm la de ah sëriñ bi ni ciël rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñew di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit bani ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi may lan deg na seigne cherno djouf lambay yal nako yalla doli njegal yermane taf ni ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam haa buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk ana mo yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mënu kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu mustafa mbay sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi mustapha mbey sam poste ko def ci photo koko melni mustapha mbey sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigas say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnabi sallallahu alayhi wasallam da waxon ne al fitnatu na'ima la an allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yal
yamut ci nit yalla way ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm wa fitna ku japp njamboram la teud di nelaw fitna ku japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambaara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo ken demal rek ku la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yo ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témèr la ko jox ñetti témèr ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témèr la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sab donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci cuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maniko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerulama la problème waxuma la dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xañ accès pour bu suñu donga yi fièvre rafé ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dem bu fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadir la wala saman yalla ñu yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj da xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ni ah bu de rambaaj rek deug rawul ndax man mak sama soxna dong nga dekk te dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu de lool rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bim ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaaju ginaaw keur gi ñaari nit fi ne jeuker ak jabar gisul ko ñumu rambaaje mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah
borom tubey ji de amna fumuy labat de te toutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaron sallallahu alaihi wasallam abram baaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fele mbir mi di yam muni ah muni abbu de lol rek kay yomb na muni waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon muni waye budé lol kay graw muni kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paaka am bu ñew bestak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna muna amna luma yegg de lo yegg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak muni man sama soxna nima bëgge muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëme ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron gëganaayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añmu añ tal ataaye ji nan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaaramal nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim teede di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defé ne day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bim ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendiko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diiw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yeral nañ ci kuñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tuba yam garantel ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tuway mom sa boko defé fula lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantel aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécuriser nako garantil mako samal mako ba du ca genné mukk luy jur ciow muna muné aduna la jëm man yadd man la wax dé ko ñu wa Uqba ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni man najat
fu nit di muccé question bu am solo la manajatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yaronata sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak manajatu ya rasulullah ku bëgg mu ci foy jaar ku bëgg mu ci foy jaar muniko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonnentou sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonnentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisena lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisena loxom pilimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexena ba lamiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak pilimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqawor ki loolu la yonentou wax sallallahu alaihi wasallam dina xawma bakar bu gëna reey lolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama chaabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako def way ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew di la laaj ci duma tej buntu bi
mbokk mu ñew dila sét ci duma tej buntu bi tay li bi jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi né señ fall niko ba li yegg la yow mato bëkk nekkol lool day netti nañ ñuko waaw lool moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nekk pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nekk pour ñepp lool rek lay firi waaw lool rek lay firi lool rek lay firi bo gisé kër señ ci légui guer tab bi ci lool moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci sëriñ bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci sëriñ bi do nga la mëna fajo wala mom rek boko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji buntu bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax su waji da nga gis sëriñ bi ginaaw lamb na pos bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax la gaay yi dinañ forcer mu gis sëriñ bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu baax dakala nek conférence yi bëgg gis señ bi ba xam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi dara alquran ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi sayyidna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakar bi yalla dul balé abadan ak bakar bi nga xamni lum graw graw yalla man nako balé boko toubé ak bakar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakar bi nga xamni yalla duko balé muk muk muk moy bakaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakar bi nga xamni yalla man nako balé moy bi bakar bo xamni def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté Mustafa Mbaye Sam ak Modou Mbaye la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke Mustafa Sama togn nako ni Modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku bobu nak mo gëna bari lég bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek lég lég man damay jaxlé man lég lég damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw xeex lu ko diko sori mu ñëw nga gatto ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah نصف سبينا بين سالك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء درجروك درجروك درجروك درجروك كن أن ميما ميرم باج جيكو لا جو خمني نعوذ بالله منها ني نيب نان نان يالا موسل نوتي نان نان يالا موسل نوتي نان نان يالا موسل نوتي yaani febar yep febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jiw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yi ñu doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie bi ñu tuddé annamima nga xamni mom day yak xol du ci yam ye yak yaram du ci yam ne yobul nit borom safara qadar allah wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da ko yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lol sax giñ la du wat ma xumut kwat mom moy billahi la ilaha illa huwa wala rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj Hamasim
du ci yam de masayin masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugural bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moy ci mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu dale ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay fajj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote yaag li alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ni lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tekte muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram badj ah abram badj yani khas ta jafé de billa khas bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu wor yépp dinañ ci ñëw inshallah ta'ala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam Sayyidina Omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayyidina Omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jaddu yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defee president de la republique mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog ro ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wota conférence de presse
duma la bind leexar jeesi ji ci la lay jengarñe sina abou bakr sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengarñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengarñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengarñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xamni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxut ba taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal leen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji nenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp dal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonou parce que bari wuma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak li nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yi man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngi koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sanabila comme nak alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlëré seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fa la cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fa la jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama arama dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab bi liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaus nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñu borom ni aljana jojja ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko suñu borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr suñu borom daf ni ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم راغال يالا گو مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa bëtt nga amé ñaari bëtt bëtt bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepul sa bëtt nga xol benen bëtt bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangu ni yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba suñu borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci nga xamni dañuy firi kontra biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subra bikum ñom day na len woor ni ni ñu ma fatte won man yalla ci adina bañ na bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadra allah wala saman sun borom tekki ni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaus mu ñu ñoyamo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mën ta yamak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batup kun
batukun bobu nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam waye yowmal xiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg adina rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yowmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom wax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ni ñi melni serigne salih rawati na njabotu serigne touba gi ñani ñom ay tanef lañu yalla ñu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti seigne touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni seigne touba yonent bi day neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention léñu mu waxé loolu seigne touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jox ci ñom mukk léñu lool la seigne touba tontu al khadim jaxati kala né ba mu délo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalla na jaduna ñene ñi ni deet kalimatu huq rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñene seigne touba doxé ci bindu huq seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fatlikou muni kon rawati na ko amul xel rawati na ko am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kula gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor leni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh salih mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé muso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñagi ñagub l'islam
bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih woma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta qatt sharia musta ñag ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxone ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko donoser seigne salih mbake defarul nit kuy khoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbake defarul kuy ñag ñago l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustafa salih kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dédé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh salih mbake da na la wax ni joté wo seigne salih dara seigne salih defarula yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar ta fa top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañoo top seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit moom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salih mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy souf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salih mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbis tu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gise manela dana la netli ay netli yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gise ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lo rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina
kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melone jamono bu nek ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat mu dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jam bu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla du ko yoni tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala la bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax waleme ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima lati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lati wa rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar waleme ci tedem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu wone ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni isa ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam famon ben way buñu wax Ousmane karak
khaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefeur yi waye ci bir jambaram gogule nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla ulup yonent bi ni bu di safara la jëm amba ñun lolum ñun tamit fa la ñi mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit maadu lolou da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci lola ba xare bi jeex fekk Usman belesse nañ ko belesse yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñew wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni la ilah bi nga xamé né nañ wol bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jaam dana jaar yoonu aljana ba dara di suku lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disiwuko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna omar dañu beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det omar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci
22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamé dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abu khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa'u samsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir nañu ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbacke bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbacke mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motale ci cheikh salih mbacke muni mang koy ñaanal barke akuk wer radiyallahu ta'ala lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbacke ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama wa tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkenta ni salih mo nek ni ci digg bi
al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legui nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax woñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax woñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mo sej serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo sej yowmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo sej doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci def ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti yeen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat ba nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Saliou Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi ak ci mom bimu suké ba ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lu da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikko rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nuppi di defare da defaro bo nuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaw waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salihu ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salihu mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo nday nek ci internet be ki di ciowaka wax rek
di togn seigne saliw rek di togn seigne saliw rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lool sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xane duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way do doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al walad waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waya waladul waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqad jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekke ni bay bi bayina fi ay talibe donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul jenn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibe fi bay bi bayi ade ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi bay lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama mom mbotum bayu ru bi lepp lay don mbotum bayu ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliw mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiani ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobule sufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seddi de dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seddi de dedet mu don lola musibam amna seut bo xamni mom
teniwul Mustapha Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seti darat dedet seti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sawu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lolou de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam mu ni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko Serigne Touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba borom luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi Serigne Touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli Serigne Saliw yobbu ko suñu wax ti ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ti ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaynde Fatma ñom ak Serigne Bakki Medina dafa nek ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurumu jigen ñu waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Jaxate am ngeen ni Serigne Sassoum Jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Jaxate diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci rew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan
waye and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam bu ñi wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam li ñi tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbake nim maîtriser won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amerique nim mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham maradi tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba biñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ne sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhira bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar لا نيو با نيت كين كي alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek
lolou man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batine mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay seeti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salium mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de waye nak doom adamay ñom xam ngeen ni
aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañax rek dañuy nañax nañax rek ñi nañax nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maxtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépasser

mom nga fi fekk yowmal khiyam liñu tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage sofa ba dem jot nga ni cëpp dem wa bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñatt kenn ku ni ñew yor sax saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seedi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuss ak bu fussut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indi sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jexé fofu nga yam xana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'duhu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak muñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Salim Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Salim Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Salim ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talakhu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ni yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nang mu nuppi def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak manu fekke wuko
ak manu fekke.

lolou mën ta am sun borom ni lolou du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am mune batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top sama indigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul sama indigal tontu la moy kala manu fekke wuko mandu fekki wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol muñ ta am muñ ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqa al maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobulen safara muni lolo tax ma bindu dundu bindu de way bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salu mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré li nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoñ joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makarimul akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yëneentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bayiwo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nekk ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako ma nga wax barki dem rek bu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey té ko kat amna doom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limuy wax lu soofel suñu mag ñi rek limuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sun tay wud loolu
yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuka la tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidayni ihsana al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogok ñom fenn la la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh saliou mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bo may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kasa wa kasa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu mën day sama doom ngi ni cheikh saliou mbake la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé de wallahi mune ha mune ma wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fi ma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci tratoal bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraîs ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake ñu ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu nopi ma door la wax mune man nangul na la mune ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën mune waw mune ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur mune waw mune ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal mu dal ni beurep ñima giñna ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xamé bari na ko jaar xel kom te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo leen duggal kër mo leen yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon insha Allah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada
wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salim mbake nekkon moy boy bo nek ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'id lil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mun way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba suba dañ nan suba la bis penj seigne salim mbake non la melone cheikh salim mbake wallahi non la melone xol le nim liggey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci lal rek non la mel lo ci lal rek non la mel waye and ak lolou buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol lol lol lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar bu ñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad laha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokkeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nekk waye rawatina nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci ñiñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñiñ len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf mané jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna naqari ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna naqari ci admi mom lolou ma gëna naqari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam
khadir moy serigne moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreum diko ndokyal mom tamit fan yi lañu wo di fegnaal mbigam ak beugam ak émission bi nim koy topé ak ñariñ ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreum ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne moussa dumbu ya gën nañ ko dégg serigne mam tierno ndjay ñu fele ci espagne waye defena jamono mi ngi senegal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sax at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam nañ ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewagu ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bu se ñass bi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolak ni leg emission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibise senegal ñewna ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yër yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñi ngi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yër yi da rafet bu ma rus ko sal yalla xam na ko wa mbassé yu riif yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khair ji sah yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wolof ndjay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi fi awlamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacké bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yone na man daw ni da am juma ju mi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jamm te sotte ak jamm tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi salida